0: Magaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Mission Next, daghan ang natabangan.
1: Dili ako mata, sir. Dili ko pagkaroon lang din ang madugayan pagtutok sa computer. Magluo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, una ko nagduhad-duhad inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anius at Tagad Jensen.
0: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Sanfon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after.

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunfoam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang hinausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: 8:12 in the morning, mga katropa, alas 8:12 na mga igsoon. Sa sayong kabudagon din karon sa atong tulumanon, mga igala, ang Bullseye. At lao ka Biyernes, mga igala, Pizza by Design. June 26, 2026, mga katropa. Anong buntaga, mga igsoon, ato makauban, mga katropa, ang atong dinapit ka bisita. Ikan sa atong Philippine Coast Guard, mga igsoon. Ligaron sa atong Coast Guard Station, Davao Oriental. Sa atong masayran, mga katropa, kung sa ba ang ginapanigamutan, ang pagkugi sa atong mga kawali sa Philippine Coast Guard, sa Coast Guard Station, Davao Oriental. Kung sa ba ang role, mga higala, sa atong mga kawali sa ahensya sa Philippine Coast Guard, mga higala, sa pagpanalipot sa atong mga kabaybayunan o teritory, mga higala. Kaya karon sa kadagatan, mga katropa. Kauban ka po ninyo, mga higala, karumbuntaga, si katropang Vicente Bichon IV na bagat. Sa atong mga technical partner, engineers sa technical side, kauban na ito, karumbuntaga, si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordenesa. Sila na ito malugayon, mga katropa, atong dawato ng atong binapit kabisita, karumbuntaga. We have with us, mga katropa, ang atong station commander sa Coast Guard Station, Davao Oriental. We have with us Lieutenant Junior Grade US KA Sarsa, mga katropa, live sa atong studio. Good morning! Magandang umaga po, Lieutenant Junior Grade US KA Sarsa, sir. Welcome once again sa ating programang Bullseye.
1: Magandang umaga, maayong buntag sa tanan, Kuya Vince, at sa ato ang tanang taga-paminaw diri sa XFM 99.1. Ako po ang inyong station commander ng Coast Guard Station Davao Oriental, Lieutenant Junior Grade Jovisky Sarza.
0: Alright, thank you. I'm medyo ano na ha, medyo Bisaya na talaga, no? From our last interview and interaction, Kuya, medyo naano ka na siguro, ano? Nakatikim ka na nung dila. Good morning and thank you so much sa inalaan mong panahon ngayon, Kuya, no? Maganda ito at nandito tayo para mapag-usapan natin kung ano ba ang mandato ng ating Philippine Coast Guard dito sa ating lokalidad, particularly itong ating mga shoreline communities and areas na ating pinapangalagaan na Kuya Lieutenant Junior Grade Sarsa. Para sa kalaman ng ating mga kababayan
1: na nakakapanood,
0: nakakapanood ngayon na Lieutenant Junior Grade Sarsa, sir, ano ba ang main responsibility na naka-angkor sa Philippine Coast Guard para sa ating komunidad?
1: Yes, Kuya Vince, no? Ang mandato po ng ang inyong tanod baybayin dagat ng Pilipinas dito sa Davao Oriental, uh-huh, o pati na rin po sa buong Pilipinas ay nakatuon po kami sa ano, sa Maritime Search and Rescue, uh-huh, Maritime Safety and Security, Marine Environmental Protection and Maritime Law Enforcement, Kuya Vince.
0: Mm-hmm. Ito talaga related sa ano, sir, eh, no? Itong ating karagatan, ano? Shoreline areas, ano? Ang nasasakupan natin is the buong Davao Oriental, Lieutenant Junior Grade Sarsa, sir, ano?
1: Tama po kayo, Kuya Sir Vince, no? Ang Coast Guard Station Davao Oriental ay meron po tayong mga substations. Mm-hmm. Ang substation po natin dito sa Coast Guard Substation Banay-Banay,
0: yes,
1: Coast Guard Substation Lupon, mm-hmm, Coast Guard Substation San Isidro, mm-hmm, Coast Guard Substation Governor Generoso, mm-hmm, meron po tayo dito sa May Mati City, sa Puhada Island, and dito sa Dahikan. So, banda naman po dito sa may, ano, unahan, sa may Coast Guard Substation Tarragona, mm-hmm, Baganga, San Victor, Katiel, and Buston. Ang wala na lang po tayong Coast Guard Substation, Kuya Vince, no, sa mga kababayan po natin, dito po sa, ano, sa may Municipality of Manay and Caraga. So, ang plans and program po natin ay isa sa ating, ano, plano na magkaroon, ma-extend po yung ano natin, yung Coast Guard Substation dito po, mm-hmm, sa may Municipality of Manay and Caraga.
0: Mm-hmm. Medyo malawak ang area of coverage natin na Lieutenant Junior Grade Kuya Jiweski Sarsa, no? At talagang kailangang pagtunan ng pansin itong lahat ng pangangailangan, especially ng ating mga stakeholders Kumusta kuya yung ating personnel ano ba? Medyo tama ba yung bilang para sa probinsya?
1: Kung ang tanong po ay kung tama na, sa ngayon hindi pa siya ano sapat. Mm-hmm. Kasi ang area po natin dito sa buong Davao Oriental, mm-hmm, ay napakaporus, mm-hmm, napakalawak. So hindi po natin malalagyan,
0: yes,
1: hangga't maaari malagyan po natin bawat kilometro, mm-hmm, ng Coast Guard. So dahil sa hindi pa sapat yung tao natin dito sa ano, dito lang po sa Davao Oriental, pero, mm-hmm, may mga additional na personnel from National Headquarters and dito po sa ano sa pamunuan ni ano ng ating District Commander na si Commodore Phillips Y. Soria. Siya po yung Regional Commander o District Commander ng Coast Guard, is Coast Guard dito sa rehiyong Davao, mm-hmm, sa Davao Region. So kami po sa Coast Guard sa tulong po ng ating mga partner agencies,
0: yes,
1: nakikipagtulungan po tayo sa kanila, close coordination, cooperation and collaboration with them, mm-hmm, so yung information po nagagather po natin at yung mga ano po natin, mga katulong po natin dito, yes, yung mga ano natin, mga may kinakandak po tayo dito na yung SSCN na, mm-hmm, na i-re-registered po natin. They can, inaano po natin, ini-encourage po natin yung mga mandaragat po natin na,
0: yes,
1: makapagbato sa atin ng information,
0: mm-hmm,
1: para sa kung magkakaroon man po ng distress vessel or drifted vessel,
0: mm-hmm,
1: or sinking or missing fisherman, mm-hmm, or kinakailangan nating mag-rescue ng tao sa dito sa vicinity waters of Davao Oriental, magagawa po natin katuwang po ng ano natin mga fisher folks,
0: yes,
1: na kaibigan at may direct contact po sa ating ano sa ating opisina.
0: Mm-hmm.
1: So yung kanina ang tanong is kung sapat, medyo malayo na po pero napakalayo pa,
0: mm-hmm,
1: yung ano natin yung pagdating sa mga resources.
0: Mm-mm.
1: May mga floating asset po tayo dito sa may Banay-Banay,
0: mm-mm,
1: sa may Lupon, Governor Generoso, and Puhada, dito sa Mati City.
0: Mm-mm.
1: So, kung yung resources, malayo na, pero may kinakailangan pang i-improve,
0: yes,
1: yung Coast Guard natin dito sa Davao Oriental. So, patuloy pong binibigyan ng tuon pansin ng ating regional commander, ng ating,
0: yes,
1: district commander na si Commodore Phillips Y. Soria, na madagdagan,
0: mm-hmm,
1: yung resources ng Coast Guard nyo po dito sa Davao Oriental,
0: mm-hmm, Kuya Lins. And based on what the people of Davao Oriental, itong nakikita natin talaga na engagement ng ating mga tropa sa Philippine Coast Guard, the Coast Guard Station Davao Oriental, kahit pa man na meron pang mga dagdag na pangangailangan na kailangan ng ating station, pero nakikita kasi talaga ng ating komunidad ang presensya at yung inisyatiba ng ating Coast Guard Station Davao Oriental, itong mga substations natin na Kuya Lieutenant Junior Grade Sarsa, na talagang pinagkakasya natin kung anong meron tayo, ano? At hindi ito nagiging hadlang para hindi natin magampanan ng buo ang ating sinumpaang mandato, Lieutenant Junior Grade Sarsa, sir, no? Ito namang engagement natin, we understand na mainit yung ating relasyon sa ating mga localities, ano, dito sa buong probinsya ng Davao Oriental. Kamusta ba ang iba-iba kasi yung pangangailangan nitong mga ito ng each municipality? Kamusta ba, Kuya Lieutenant Junior Grade Sarsa, yung individual implementation natin ng pangangailangan ng mga localities na ating nasasakupan?
1: Yes, Kuya Vince, no? Sa yung mga ano natin, mga Coast Guard na nakadeploy,
0: yes,
1: po sa bawat municipality and city, may direktang direktiba po ang, mm-hmm, ating regional commander, ang ating district commander, na patuloy na magkaroon ng magandang rapport, magandang relasyon sa ating ano partner agency, yes. locality natin, lalong-lalo na sa ating mga ano nasasakupan nila, para maging aware ang tao na may Coast Guard sa lugar.
0: Yes.
1: So hindi lang Coast Guard sila na nandyan, kundi Coast Guard sila na nalalapitan ng tao, hindi malayo sa tao. So ang instruction po natin sa ating mga kasamahan,
0: yes,
1: sa Coast Guard dito sa Davao Oriental, na to i-extend natin yung ano natin, yung effort para ma-reach natin yung public. And of course sa partner media natin, katuwang po natin sila para maipublish

0: na kuan na disaster kasi medyo ngayon mainit yung ano nasa area po tayo ng kuan ng nadadaanan ng mga kalamidad. So kami sa Coast Guard, pag mayroong ganito, automatically mag-check-in na po tayo sa kanilang munisipyo, CDRRMO, MDRRMO, and PDRRMO. Lalong-lalo na sa level natin, Kuya Beans, no, dito sa Davao Oriental, na pag mayroong mga ganitong bagay, kami po ay automatically nag-check-in na sa PDRRMO para makakuha ng anumang information and instructions to deploy na rin yung ano natin, yung and always standby po na yung ano natin, yung deployable response group, response team na automatically mag act as a responders in case of mga ganitong ano pangangailangan.
1: And this is not only limited to itong mga disaster reliefs and operations, ano, we are also directly engaging and fully coordinated sa ating mga local government units hinggil dito sa kanilang mga activities naman, ano? Quite recently, during our 19th cityhood, we've witnessed how our Coast Guard Station Davao Oriental personnel has really fully augmented sa security preparations, even sa ating fluvial parade, ano? Nandun ang ating mga kawani at tropa sa Philippine Coast Guard dito sa probinsya, Kuya Lieutenant Junior Reid Sarsa.
0: Yes, Kuya Vince, no. Unang-una nagpapasalamat po tayo sa ano sa futuristic leadership ng ating ano mayor dito sa ano sa Makati City, si Mayor Mayo Z. Almario, Kuya Vince, no. So from the Coast Guard Davao Oriental, yes, nagpapasalamat po kami sa support and sa ano po sa pagtanggap ng Coast Guard niyo po dito sa Makati City. And of course kay ano po Governor Nelson Dayang Hirang, nagpapasalamat po ang Coast Guard Station Davao Oriental sa support at pag-welcome dito sa probinsya. So yung nakaraang 19-hood celebration ng city and 23rd Puhada
1: Festival.
0: So nandun po, nakatuon po ang Coast Guard para sa security assistance or even doon sa kung ano yung kinakailangang support ng Coast Guard o nang mai-extend ng Coast Guard. So nandito po si Coast Guard. So yung first time na ang balita ko dito sa City of Makati ay first time na nagkaroon ng parade.
1: Yes, first time. Sa dagat.
0: Sa dagat. Yung, sa,
1: yung ano, yung ano natin.
0: Civic
1: yung
0: parade.
1: Civic parade. Oo, first time yun. So, na-showcase din natin yung ating, ano, no? Capacity.
0: Yes,
1: Kuya Vince, no? When it comes to protecting our land and our people and the security in our territory.
0: Opo, oo.
1: Lieutenant Junior Grade, Kuya Sarsa, no?
0: Yung nag-participate po doon sa parade ay, ano po, personnel po na natin. Of course, yung kasamahan po nating OPCON units sa MSSU, sa Maritime Safety, na kung saan sila po ay nagmo-monitor nung ano po natin, mga lighthouses dito sa buong Oriental, sa Davao Oriental, na ang lighthouse po natin, para po sa kaalaman ng pangkalahatan, nakakatulong po ito para sa ating mga mangingisda tuwing gabi na walang mga GPS, walang mga high-tech na daladala. So ito po yung references nila para makabalik doon sa kanilang mga pinagmulan o pinag kung saan sila nag-depart. At yun yung reference nila na ito, kahit madilim, kaya nilang makabalik na wala silang mga GPS na daladala. So si Maritime Safety din po ang nagmumonitor ng mga life buoys natin dito sa buong Puhada Bay, kung saan dyan po yung channeling, kung baga sa kalsada may left and right yung mga sasakyan natin. So sa may ano naman po sa dagat, may tinatawag na traffic separator scheme. So yan po yung sa may green and red. So dyan po sila minimaintain din po yan ng Coast Guard para ma-maintain po pag minsan may mga gabi na at nag

0: magdidikta kung ang papalabas kung saan nakapwesto at papasok kung saan sila dadaan. So reference din po 'yun para hindi maiwasan po natin yung ano mga disgrasya sa dagat.
1: Opo, no? Now, and every engagement na nandun yung ating tropa ng Philippine Coast Guard, ano, dito sa Coast Guard Station Davao Oriental, and nakikita talaga natin at nararamdaman natin na yung ating local government counterpart, ang ating provincial government sa Davao Oriental, even our Honorable City Mayor Mayo C. Almario, speaks highly, ano, of the cooperation and collaboration between the local government units, the different departments that handles calamities, yung ating city, social, welfare, and development office, public safety and security, and ang ating city mayor mismo. Talagang napaka-lucky ng tiwala, no, sa ating mga tropa sa Coast Guard Station Davao Oriental at sa pamunuan rin ng ating district commander, no, si Commodore Phillips Y. Soria. Talagang nagpapasalamat yung ating local government unit ng City of Mati and ang ating provincial government, si Honorable Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Sr., sa nagagawa at ginagawa ng Philippine Coast Guard sa ating probinsya, Kuya Lieutenant Junior Grade Juweski Sarsa. Ano pa ba ngayon, sir, ang ano natin, ang ibang programa naman na makakabenepisyo pa sa pangkahalatan, hindi lamang doon sa ating mga direct talaga na responsable tayo na bantayan. I understand, meron tayong itong programang Safety, Security, and Environmental Numbering, ano? SSEN, ano ba ito?
0: Ito po yung program na matagal na and functions ni Coast Guard.
1: Mm-mm.
0: na mamonitor kung ilan po talaga ang bangka natin dito sa Davao Oriental. Pero ang pinakaano po nito, ang kagandahan po nito, kasi yes, kung ang bangka mo ay na-registered dito sa area natin, dito yes, sa Davao Oriental, pag napadpad sila sa ibang lugar, kunyari dito sa may Davao Occidental, makita nila kung ang bangka na yun ay naka-registered dito. So mabilis ma-locate, madali siyang ma-locate kung yung bangka kung saan siya naka-registered na probinsya. So ang ano po, ang atin pong district commander,
1: yes,
0: si Commodore Soria, may ano po, may ilalagay, may idadagdag na yung contact number mismo ng, kunyari, ang bangka na to dito sa Davao Oriental. So idadagdag mismo yun, yung contact, official contact number ng operation natin sa Coast Guard, para po matawagan kaagad ng nakakita, kunyari yung bangka na yun in half submerged or nadrift, makita kaagad ng ibang mga kababayan nating mga mangingisda, fisher folks, para matawagan kaagad. And pag sa database po natin, pag enter po nila, nandun po yung information ng may-ari.
1: Yes.
0: So matatawagan kaagad natin yung may-ari na yung bangka mo, yung vessel mo is nandito sa location na to. So isa po yun sa ano, isa po yun sa maganda dun sa numbering system.
1: Mm-hmm.
0: Opo, Kuya.
1: Ito ay fully implemented na ba in the entire province of Davao Oriental, or we're just gradually cascading this, Kuya?
0: Yes, Kuya Vince, no? Implemented na po ito,
1: okay,
0: sa buong Pilipinas po.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Opo, implemented na po ito. So ang ano natin, kung may mga marami na, oo, marami na. Pero may mga nakikita pa tayong bangka.
1: Yes.
0: Na wala pa, na hindi pa siya registered.
1: Ito ba open, kunyari boat owner, baka nakikinig yung mga boat owners, operators, pwede ba nilang bisitahin yung opisina at ipatag yung bangka, yung vessel nila?
0: Yes po, opo. Ano po, sa mga kababayan po nating ano, mangingisda, o may ari ng bangka, ang pamunuan po ng Coast Guard nyo dito sa Davao Oriental ay bukas po, kahit pumunta lang sa barangay kapitan,
1: yes,
0: o porok leader,
1: mm-hmm,
0: then i-approach po kami sa Coast Guard Station Davao Oriental para po kami po mismo ang pupunta sa ano po sa lugar kung saan po yung ano natin kung saan po sila o yung location po ng bangka para maipon po natin. So nitong nakaraang araw nag-ano po tayo pinuntahan po natin yung mga ibang ano coastal municipalities and nag-number po tayo. Nag-numbering po tayo. So sa mga kababayan po natin na wala pa, hindi pa naka-registered yung bangka natin sa wala pang number, maaari nyo po kaming matawagan dito sa number ng Coast Guard Station Davao Oriental. Maaari nyo po kaming maabot dito sa 0966-837-0536. So pwede nyo pong matawagan yung number na yan.
1: Opo. Alright, this is very good, Kuya, no? Kasi mas safer yung ano paglalayag ng ating mga kababayang mga mangingisda, no? With this method and yung proper tagging would also immediately identify kung anong klaseng bangka ito, sino may-ari at sino mga naka-onboard, Kuya. No?
0: Tama po kayo, Kuya Bin.
1: Alright, ito namang ating mga advisories kasi isa sa tinitingnan talaga na number one na deterrent, ano? Na mga aksidente at mga ganong pangyayari sa gitna ng kadagatan yung proper information dissemination, no, mula sa ating mga agency like Philippine Coast Guard and the other agencies na talagang na-advance atin na ipapaalam sa ating mga kababayan kung meron bang dapat silang malaman at dapat ba hindi sila lumalayag sa panahon na yan, ano? I understand na meron tayong close coordination, hindi lamang sa ating main local government counterparts, ano? Meron tayong close coordination sa ating mga barangay na talagang nakarelay na yung information at yung ating mga kababayan, pwede na rin na makikoordinate sa kanilang mga kanya-kanyang barangay, Kuya Jumeski Salsa, no?
0: Yes, Kuya Bins, no? Nung pag arrived ko, Kuya Bins, last July dito sa ano sa Oriental.
1: Yes.
0: May direktang direktiba po si Commodore Soria,
1: yes,
0: ang district commander po natin, na yung mga advisories natin yung mga substation commanders po natin dito sa area sa mga municipalities. Binigyan po natin sila ng instruction na kunin lahat ng Facebook pages ng barangay offices, barangay kapitan, para po pag may weather advisory, yes, or notice to all mariners po tayo, itinatag po natin sila, Kuya Bins.
1: Okay.
0: Yung mga barangay officials, barangay Facebook pages ng barangay
1: mismo.
0: Oo.
1: Which broadens and widen yung information dissemination efforts natin na Lieutenant Junior Grade Kuya Jueski Salsa, no?
0: Yes, tama po.
1: Hindi lamang doon sila mag-aabang kasi most of the time nakaabang sila doon sa local barangay social media page nila. So talagang lumalabas na doon yung mga itong navigational warning advisories natin.
0: Yes po, opo.
1: Alright, kumusta naman yung ano natin, Kuya? Yung close coordination natin per station dito naman sa ating mga local barangay counterparts kasi importante ito, especially sa ating mga local substations, ano, situated in the different strategic locations sa province.
0: Yes po, ano, Kuya Bins, no, may daily activity po ang na ginagawa ang mga substations natin,
1: yes,
0: na mag-tukandak, foot patrol, and maritime patrol. So to the extent na i-approach nila,
1: yes,
0: yung mga barangay kapitan natin sa lugar na nasasakupan para mabigyan ng information and ganun din makakuha sila ng information, tayo makakuha ng information na sa lugar na kung ano ang ikakaganda pa na pwedeng mag-suggest yung barangay kapitan and pwede ring magbato yung ano magbigay ng information yung mga personnels natin on the ground to strengthen yung ano yung relationship between Coast Guard and coastal community.
1: Yes.
0: Kuya Bins.
1: All right, and this definitely solidifies ano yung coordination tsaka mga needed strategies between your agency at dito sa ating mga direct stakeholders, Kuya Lieutenant Junior Grade Sarsa, no? Now, as far as ito namang ating mga personnel, we normally see them not only in their stations, Kuya, pero very visible, no? Very active sa ating mga shoreline communities, yung ating mga kawanin ng Philippine Coast Guard sa Coast Guard Station Davao Oriental. Is this regularly done to further strengthen ng ating security measures?
0: Yes, Kuya Bills, no? Si Coast Guard po ay may daily routine,
1: mm-hmm,
0: na to conduct foot patrol,
1: okay,
0: sa coastal areas po natin.
1: Mm-hmm.
0: So may na mga nakasibilyan po na mga nagmumotor,
1: yes,
0: para to monitor yung coastal areas natin.
1: Yes.
0: Yung ano natin, yung dito sa may ang wala lang tayong kuan area dito sa may ano, kung mapapansin po natin dito sa may municipality of Manay and Caraga. So yan po yung ano natin, bibigyan ng pansin,
1: mm-hmm,
0: bibigyan tuon para makapag-check-in din sila sa PDRRMO doon sa, mm-hmm, lugar para to strengthen yung Coast Guard dito sa Prat probinsya.
1: Mm-hmm. And ito namang lahat ng ginagawa natin na Kuya Lieutenant Junior Grade Joe Sarsa, no? Eh talagang naka-align ito sa leadership natin dito sa Coast Guard District Southeast, Southeastern Mindanao, under the able leadership of Commodore Phillips Y. Soria, no? And quite recently, I think our good regional commander has attended a very significant international coordination seminar, no? To further strengthen the leadership of our Coast Guard State, Coast Guard District Southeastern Mindanao Regional Command. Ano ba ang mandato ngayon ng ating district commander when it comes to itong full implementation ng gusto mangyari ng ating pamunuan?
0: Yes, Kuya Bins, no? Ang unang ang direktiba po ng ating district commander ay para maging mapalapit pa,
1: mm-mm,
0: ang Coast Guard personnels sa ating mga kababayang, lalong-lalo na sa ating mga mangingisda,
1: mm-mm,
0: sa fisher folks. So may program po si ang ating regional commander o ang ating district commander na si Commodore Phillips Y. Soria. May program siya ngayon,
1: yeah,
0: na sa susunod na lang natin pag-uusapan,
1: mm, sige,
0: sa
1: sige,
0: next ano guesting,
1: mm-hmm,
0: para po ano
1: makabisita si makabisita.
0: Opo.
1: Yung ating butihing district commander, ano?
0: Yes, so, tama po kayo, Kuya Sir, no?
1: Discuss, ano?
0: Opo, oo, oo.
1: Anyway,
0: invite po natin si ano, si ang ating regional commander, ang ating district commander,
1: oh,
0: na si Commodore Phillips Y. Soria dito sa program niyo, Kuya Bins, no? So i-schedule po natin kasi medyo busy po siya ngayon.
1: We will wait for that, Kuya Sir.
0: Makikiusap po tayo sa kanya.
1: All right. Now, ang Coast Guard kasi, Philippine Coast Guard natin, base sa nakikita at naririnig ko na mga opinion ano, dito sa ating probinsya, ay talagang malapit ang loob ng ating taong bayan. This is something unique and innate siguro, no, sa ating ating upbringing ano, sa Philippine Coast Guard, na talagang ramdam ng tao, ramdam ng ating siniservisyuhang stakeholders, hindi lamang yung presensya, pero walang takot eh. Talagang kampante yung ating mga kababayan na makalapit at openly maka-engage into a very productive and fruitful conversation sa ating mga kawanin ng Coast Guard Station at Philippine Coast Guard, Kuya Joe, ano? Ano ba ang sikreto natin dito?
0: Kung sa sikreto, Kuya Bins, no?
1: Open secret na lang.
0: Open secret, ang tawag nun, no? tama po kayo, open secret. Sa Coast Guard, sa lahat po ng Coast Guard, sa lahat po ng ano ng Coast Guard personnel, isa po sa ano natin is humanitarian.
1: Yes.
0: So dapat po ma-maintain po natin o to the extent na mas mapalapit pa yung mga kababayan nating mga mangingisda, mandaragat, yes, sa ating mga Coast Guard para po makatulong po tayo, maka-extend po ng ano, humanitarian assistance. And si Coast Guard daw laging bida sa search and rescue operation, sa lalo sa dagat. So kung maipaparamdam po natin sa ating mga kababayan na si Coast Guard ay maiilang, kung medyo mailang yung tao sa atin,
1: yes,
0: so baka nire-rescue natin sila, mm-hmm, habang papalapit tayo sa kanila, papalayo naman sila.
1: Yun.
0: So dapat pag si Coast Guard nag-approach, dapat pa-approach din po sila. Yun, mm-hmm, po yung ano, to i-extend po natin yung ano, serbisyo publiko ng ating Coast Guard, ng inyong tanod baybaying dagat dito sa Davao Oriental, Kuya Vince, no?
1: Mm-hmm.
0: At syempre, of course, pasalamat kami sa ano po, sa partner media.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung wala po kayo, yung mga ano natin, mga information dissemination, mas ano, with your way,
1: mm-hmm,
0: na ipapaabot nating mabilis,
1: yes,
0: sa ating mga kababayan na tagapaminaw,
1: mm-hmm,
0: ng station. So maraming salamat po, mm-hmm, kami po sa pamunuan po ng sa pangalan po ng aming district commander na si Commodore Phillips Y. Soria, at sa pamunuan ng Station Davao Oriental,
1: yes,
0: under my leadership. So nagpapasalamat kami, Kuya Vince, no?
1: Mm-hmm.
0: Gagamitin ko tong pagkakataon para magpasalamat sa lahat po ng ano, media partners,
1: yes,
0: na ipapaabot yung aming adhikain na para sa ikakaganda, ikakabuti, at maitutulong ng inyong Coast Guard station o buong ano, Coast Guard dito sa rehiyong Davao region.
1: Mm-hmm.
0: Kuya Vince, no?
1: Alright, and sigurado ako, Kuya, na talagang hindi lamang ramdam, ano? Pero appreciated ng komunidad ang ginagawa ng ating Philippine Coast Guard sa mga kawani ng Coast Guard Station Davao Oriental. Because kami mismo sa hanay ng media ay nakikita namin ito at naririnig namin yung feedback ng ating mga kababayan, ano, which is a good thing, kasi kung walang walang common respect between your stakeholder and your office, medyo mahirap ang implementation ng gusto nating mangyari at magawa para sa ating mga kababayan, ano, which is a good thing, kasi yung ating Philippine Coast Guard sa Davao Oriental ay talagang yung footing ng ating good relationship. Itong ating deep relationship sa ating community, nakaugat na talaga dito sa ating mga area of responsibilities, ano. Dito naman tayo sa itong advancement ng Philippine Coast Guard, ano. Ano bang meron tayo na assets na talagang masasabi natin na kaya nating sabayan ang pangangailangan, ano? Kasi kailangan ito na medyo meron tayong innovation at saka advancement ng technological capabilities natin na Kuya Lieutenant Junior Grade Joe Sarsa.
0: Yes, Kuya Vince, no? Sa Coast Guard, may sa ngayon, sa mga oras na ito,
1: mm-hmm,
0: may ano po tayo, may floating asset po tayo dito sa Davao Oriental,
1: yes,
0: which is station siya sa may Banay-Banay,
1: mm-hmm,
0: sa may Lupon, sa may Gobjen,
1: mm-hmm,
0: and Pujada Island, and dito po sa Makati City. So yung limang asset na po na yan ay nakakatulong. Pero kung ang tanong ay sapat na, hindi pa. So may HSRB po tayo,
1: mm-hmm,
0: na response boat.
1: Okay.
0: Na naka-base siya sa doon, naka-base siya dito,
1: mm-hmm,
0: pero under maintenance siya sa Samal Island.
1: Okay.
0: So nag-depart siya nung nakaraan to sa maintenance niya.
1: Mm-hmm.
0: So pag tapos na 'yon, babalik 'yon dito sa Davao Oriental. So kung yung mga asset na 'yon ay sasapat hindi. Ang command po sa leadership po ng ating komandante na si Admiral Ronnie Hilgaban ay patuloy na ngayon may ang Coast Guard is magpo-procure ng mga floating assets.
1: Okay.
0: I think kung hindi ako nagkakamali, mga 50 plus na barko na i-distribute yan sa buong Pilipinas. So ibig sabihin, kung buong Pilipinas, madadagdagan tayo.
1: Yes.
0: So sa Davao City, may mga floating asset na po tayo doon na in times of mga disasters na hindi kaya ng mga aluminum boats and rubber boat.
1: Mm-hmm.
0: So nagre-request po tayo dito sa Davao Oriental.
1: Yes.
0: Para po magkaroon po ng immediate response dito sa area po natin. Kung kinakailangan po ng air asset, ang ating district commander po ay napakabilis mag-approve ng request kung kinakailangan.
1: Alam mo, nakita natin yan na during the Sarangani earthquake, ano, napakarami ng in-airlift gamit ang ating flying asset. Ano?
0: Yes po.
1: Yung mga medical evacuation na Kuya Lieutenant Junior Grade Joe Sarsa, talagang nakita natin talaga na ang laki ng tulong ng ating Philippine Coast Guard sa mga ganitong sitwasyon. Eh, no?
0: Opo, okay.
1: Oo. Now, ito namang dito sa atin, Kuya Lieutenant Junior Grade Joe Sarsa, yung kung anong meron tayo rito na asset, napagkakasya at napagsapat naman para sa ating pangangailangan no? Sa probinsya.
0: Yes, Kuya Vince, no? Sa pagdating sa mga malalayo, katulad sa mga medevac natin,
1: yes.
0: Kasi dito po sa may Pacific Ocean, dyan po dumadaan yung mga barkong international from Japan to Australia, vice versa, Australia to Japan. So pag nagkakaroon po tayo ng medevac, medical evacuation.
1: Yes.
0: So tumatawag po sila dito sa Davao Oriental kasi ito po ngayon pinakamalapit na area kung saan magre-rendezvous tayo. So nung nakaraan may tatlong rendezvous point po tayo, medical evacuation pag-assume ko dito. So may partner po tayo na mga nagagamit po natin yung fishing vessel. So, yun po yung nagagamit natin, barko ng ating mga kababayang mga may fishing company para to extend yung support nila sa Coast Guard para ma-evacuate natin yung mga kinukuha nating mga pasyente dito po sa minsan inaabot po ng 3 nautical miles away from Puhada Island.
1: Alright, very good, no? At least, klaro, Kuya Lieutenant Junior Grade Sarsa. Dito naman tayo sa, syempre, lahat na lang kasi nakikita ng tao talaga yung pagsusumikap ng, group effort ito, eh. Kamusta naman yung kalagayan naman ng ating mga tropa? Are they well, balansyado ba ang ating work-life balance between the troops? Kasi, Ang Coast Guard kasi, as far as I know, isa kayo, kung hindi kayo, ang may pinaka-rigid na training when it comes to being accepted. Ano? Talagang pag Coast Guard, sinabi mong Philippine Coast Guard, talagang matinik yan sa rescue, sea combat operations, yung mga ganon. Siyempre, yung pangangalaga naman ng mabuting kapakanan naman ng ating mga kawani, Kuya Sir, kamusta ba ang pangangalaga natin sa ating mga personahe?
0: Yes, Kuya Vince, no? Under my leadership, Kuya Vince, kanina na-open nyo na yung open secret
1: yes,
0: na tinatawag. So, ito open to sa lahat ng mga nakakaintindi na dumaan sa trainings, rigid training.
1: Mm-mm.
0: So, ibig sabihin, may, sa Coast Guard, may tinatawag na follow.
1: Follow and follow.
0: Oo. So, ibig sabihin, pero, sa akin, sa leadership ko, walang I think lahat naman ng tropa ko ay high moral.
1: Mm-mm.
0: So ibig sabihin wala naman silang complain na direkta.
1: Mm-mm.
0: So ibig sabihin kanina open secret. So trinain tayo,
1: yes,
0: na magmurmuring.
1: Mm-hmm.
0: Na sumama yung loob. Sabi nga nila diyan tayo binabayaran.
1: Oo.
0: Ang pagmumurmuring, pero for the functions na natin na hindi naman ikakasama,
1: yes,
0: sa mga Coast Guard.
1: Mm-hmm.
0: Nag-uutos kami,
1: mm-hmm,
0: na para hindi sa ikakasama nila.
1: Yes.
0: Oo. So ibig sabihin minsan sabi niyo nga po rigid, minsan na-overload sa trabaho.
1: No, totoo.
0: Oo. Katulad sa kay Lieutenant Camarillo, oo, Kuya Vince, no?
1: Talagang ito yung
0: Ang example ko lang sa kanila, ang sample ko lang sa kanila, kakatulog lang niya kanina na alas 3 ng umaga.
1: Oo.
0: Kasi may pinatapos ako.
1: Mm-mm.
0: O kinakailangan, sabi ko, kinakailangan nating makumply,
1: mm-mm,
0: yung compliance natin sa region. So, natulog siya kaninang alas 3 ng umaga.
1: Oo.
0: Pero ginising ko kaninang alas 6.
1: Oo.
0: Sabi ko mag-attend tayo doon kay Kuya Vince. So ibig sabihin, nakangiti siya ngayon.
1: Oo.
0: Murmuring siya, authorized.
1: Oo.
0: Pero hindi niya kinakailangang mag-reclam, sumama yung loob kasi doon tayo binabayaran.
1: Mukha namang
0: blooming.
1: Masaya si Lieutenant Camarillo,
0: Kaya
1: pero hindi halata, walang tulog, Talagang mabuti na yung walang tulog kesa walang gising. Anyway, nakikita kasi talaga natin na Kuya Lieutenant Junior Grade Juwes Quezarza, ito naman galing rin sa ating mga kababayan, sa ating locals na nakakasalamuha ninyo, na talagang nakita nila yung sinseridad ng services na pinapaabot natin, Not only this, nakikita rin ng sambayan ng Pilipino na yung ating Philippine Coast Guard as a whole, as a national law enforcement agency, talagang maaasahan mo sa anong oras, sa anong sitwasyon, sa anong bagay, mapa-combat rescue man na Kuya Lieutenant Junior Grade Sarsa, Now, in the past, I think a couple of times in the past few months, ang dami nating na-rescue na distress sa international vessels na talagang medical extracted yung mga kinakailangang personnel na mayroong mga medical emergencies sa ilan ba ito, Kuya? Ano ba ang nangyari dito sa kanila?
0: Nung una, Kuya Vince, yung November 10,
1: mm-mm,
0: kung hindi ako nagkakamali, yung isang nakuha natin, galing sila sa Japan, papuntang Australia, then parang ang insidente,
1: mm-mm,
0: ay parang... napasok.
1: Oh, ito yung parang sa engine room.
0: Yun, Kuya Vince, no. And maganda po yung although hindi siya inaasahan. So yung responde po ni Coast Guard ay nandoon po, medyo alanganin dun sa lugar, medyo maalon diyan sa banda diyan sa 3 to 4 nautical miles away from Puhada Island, medyo maalon lang, pero dahil sa kinakailangan,
1: mm-hmm,
0: ang Coast Guard ay nandiyan,
1: yeah,
0: para tumulong, makapagkandak ng search and rescue para sa ikakabuti ng ating mga kababayan, and yung mandato po especially na kinakailangan nating gampanan.
1: Yes.
0: Kuya Vince, no?
1: And with that, nakikita talaga kasi iba kasi talaga yung itong nagagawa ng ating Philippine Coast Guard, kasi multidimensional tayo, we're just not focus in one area, but very diverse ang ating responsibilities to the community, yung mga gustong pumasok sa Philippine Coast Guard, and itong isang importanteng support group natin, itong Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary, ano bang proseso, paano ba ito, Kuya Joe?
0: Yes, Kuya Vince, sa napansin ko pag assume ko dito sa Coast Guard Station Davao Oriental,
1: mm-hmm,
0: may nabalitaan ako na na auxiliary, okay, pero inactive yung auxiliary. So ang isa sa plans and programs po natin ay to activate, mm-hmm, reactivate pala.
1: Mm-hmm.
0: Reactivate yung mga ano natin, force multiplier kung tawagin namin yan, Kuya Vince, no?
1: Yes.
0: Oo. Force multiplier, mm-hmm, ng Coast Guard sa Pilipinas. Okay. So napakalaki po ng role, mm-hmm, kasi nasa batas naman po yan, included po yan sa Republic Act 9993.
1: Yes.
0: So kami po i-schedule po namin yung orientation, mm-hmm, Kuya Vince, no, dito sa ano, uunahin po natin yung ano natin, mga dito muna sa Makati City,
1: mm-hmm,
0: although may nag-reach out na sa atin at parang marami na sila, I think umaabot na sila ng 50 plus,
1: mm-hmm,
0: so sapat na siya para to activate yung isang ano, isang division or squadron.
1: Oo.
0: Opo, oo. So malaki po ang tulong ng ating mga auxiliaries and ng ating mga kababayan. So kung napapansin po natin, may mga na-train na po tayo na BLS, na yung basic life support na dito sa may Baganga and Makati City. And base po sa ating ano, initial information na gusto nilang ano, sumali doon sa ano na, sa Coast Guard Auxiliary. And yung mga kababayan natin dito sa ano, no, Kuya Vince, no, sa, mm-hmm, Amihan, no, sa Dahikan, so magiging kasama natin sila sa hanay ng Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary dito sa Davao Oriental, Kuya Vince.
1: Oo, napakaganda nito kasi hindi lamang ito beneficial para sa Philippine Coast Guard, but doon sa mga gustong makibahagi, ano, at maging bahagi ng Philippine Coast Guard in their own accord, no? Kasi ano ito eh, voluntarism. Ano?
0: Yes, Kuya Vince.
1: And talagang dito mo makikita yung puso ng gustong mag-servisyo, ano? Ito ba i-open sa lahat, Kuya Lieutenant Junior Grade Joe Sarsa?
0: Yes, Kuya Vince, no, open naman siya sa lahat, basta ang adhikain natin is to makatulong.
1: Mm-hmm.
0: Kung iisa lang yung adhikain nating makapaglingkod sa o makapag-preserve ng Marine Environmental, yes, Protection, lalong-lalo na, and nakakatulong sila sa ating functions, sa search and rescue, mm-hmm, sa safety and security.
1: Totoo.
0: Sa Marine Environmental Protection natin.
1: Yes.
0: Kasi dito sa Davao Oriental, kung napapansin natin, isa to sa may pinaka magandang mga tourist destination.
1: Mm-hmm.
0: So napakarami pa pong kinakailangang ma-maintain, mm-hmm, ma-secure, or ma-upgrade, mm-hmm, ng ating kuan, tourist kuan dito. Lalong-lalo na yung hot cherry ng pawikan.
1: Yes, oo. Oh, nanonood yung mga kaibigan natin ngayon sa Amihan, sa Dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated. Yan sa Dahikan Public Beach, ano? Sila si presidente nila, Mr. Pedro Plaza.
0: Yes, sir.
1: Oh, yung mga founding members sa sila, Winston Alan Plaza, Maiden Ginita, and Mark Nicolay Bacalso, at saka yung mga volunteers ng napakagandang kausa nila, Kuya Sir, no?
0: Yes, Kuya Vince, no, mga sir and ma'am, so ako po yung nagpapasalamat sa inyong terminology na
1: Bisaya, yung pag kinasingkasin
0: o tsaka pagtanggap sa
1: init nga pagdawat, no?
0: Oo.
1: No? Kasi pareho sa kainit sa ilang kape.
0: Yun. kasi nung diyan ako tayo minsan, oo, napapadpad na magkape.
1: Maisingit ko na rin lang, quite recently, ang laking tulong nitong trainings na binigay natin, ano, sa ating mga lifeguards, ano? Eh nanonood raw sila ngayon yung lifeguard organization sa City of Makati, ano, nagkumpul-kumpula na ito sila ngayon. Meron na silang isang organization na body talaga na talagang magmo-monitor ng welfare naman ng ating mga lifeguards, ano. Eh Bakit to ginawa natin ito, Lieutenant Junior Grade U.S. Quezar, sa aside sa kailangan, isang requirement talaga ng mga resources, meron silang licensed lifeguard, no?
0: Opo.
1: Pero we went beyond that. We really extended our full training for their needed knowledge and capabilities as lifeguards.
0: Yes, Kuya Vince, no? Kung baga, hindi lang sa ano yan eh, hindi lang sa yung hindi lang sa requirements natin, kundi sa ikakaganda at maitutulong sa dito sa lugar. Ikakaganda, yes. Dahil yung mga resorts natin ay dadayuhin dahil safety siya.
1: Mm-mm.
0: And secured. So pag ang mga turista natin sa na mabalita ang lugar ay safe,
1: yes,
0: and secured, so wala na silang hahanapin pa. Kasi nandun na sila sa maayos na kwan, may magandang pupuntahan at ligtas at maayos yung lugar na kanilang papatunguhan, Kuya Vince.
1: Oo, at saka ito eh, magiging ano talaga ito, no? Malaking tulong hindi lamang sa ating sa public safety and welfare ng mga bisita natin, mga turista, locals alike, pero itong kahandaan, kasi hindi lang naman yung life-saving talaga yung nagiging responsibility rin ng ating mga lifeguards sa City of Mati, ano? Nakakapag-spread din sila ng mga kailangang information, ano? Yung pagiging environmental responsibility or responsible individual kung nasa dagat tayo sa campaign against trash sa kadagatan na Kuya Lieutenant Junior Grade Sarsa, no? Which is really working out, and yung principle naman na nakuha nila ay talagang prinsipyo galing sa training na nakuha nila sa Philippine Coast Guard, ano? Proud mga proud lifeguards sa mga ito eh, kasi Coast Guard yung nag-training, Kuya Joy.
0: Ay, Kuya Sir, oh.
1: No? Eh, ito naman ay magiging yearly occurrence ito, Kuya Joy, no?
0: Yes po, yung lifeguard po, patuloy pong ano, kahit ano po, mag-request lang po sila ng ano, ng schedule. So si Coast Guard po ay nandyan para kung may ano po, may mga available na trainings, pwede pong ano, pwede pong ma-extend at oras, pwede pong ma-extend ni Coast Guard para po makapag-create ng mga plus lifeguard dito sa ano, sa Mati City.
1: Ito naman eh, kahit na hindi ka nagtatrabaho sa ano, pwede naman siguro. Eh, gusto ko sanang sumali kami ni Mr. Yung kaibigan natin si Mark Bacalso eh.
0: Yes, Kuya Vince.
1: Kasi mahilig sa dagat yun eh. Parating nasa dagat at nalangoy si si by Mark Bacalso eh.
0: Magaling si ano, si Sir Bacalso, Kuya Vince, no? Kasi isa siya sa mga may ano eh, may adhikaing mapaayos yung magkaroon ng magandang future yung ano natin, yung dito sa ano, hatchery.
1: Oo, so, talagang ano yan, pinaglalaban. Mga atapang atao yan, yung mga taga-amihan. Ano?
0: Yes, Kuya Vince.
1: Anyway, we have about 3 minutes to go before we end our discussion today, Kuya John. And una sa lahat, nagpapasalamat yung ating himpilan at ating programang Bullseye dito sa pagpapa-unlock nyo ng ating valuable time today. Ano? At marami tayong natutunan mula sa Philippine Coast Guard sa inyo. Ano pa ba ang gusto nyong idagdag? Baka may hindi ako naitanong this morning, Kuya John.
0: Yes, Kuya Vince, no? Mula po sa pamunuan ng Coast Guard Station Davao Oriental at sa pangalan po ng ating District Commander na si Commodore Phillips Y. Soria, ang District Commander ng CGDSEM ay ini-extend po ang pasasalamat unang-una sa Bullseye sa XFM 99.1 na sa pagpapa-unlock, no? Sa pagkakataon na mai-deliver namin o maipaabot namin ang aming ano mandato at responsibilidad. Kung may hindi man ako nasabi, kasi ang sabi nga, tao lang naman tayo na may nakakalimutan at merong nakakaligtaan. So kami po sa Coast Guard ay patuloy niyo pong maaasahan sa abot ng aming makakaya, sa abot po ng ating kapasidad, kay capability. So sa mga kababayan nating nanonood, kami po ay patuloy na nananawagan na lalong-lalo na yung Fisher Fox po natin na unahin po ang ating pansariling kaligtasan. Unang-una po yan para makabalik po tayo ng maayos, ligtas sa ating mga tahanan at pamilya. So sa mga personnels ko naman sa buong Davao Oriental, yes, minsan may mga pagkakataong na-overstress, na-overfatigue, na-overinstructions. So pagpasensyahan mo nyo na, kasi requirements natin yun. Mm-hmm. Pag siesta time, siesta time. Pag oras ng trabaho, oras ng trabaho. Yes. So yun lang, pag oras ng trabaho, oras ng trabaho. Pag oras ng instruction, i-comply. At pagkatapos nyan, mag-antay na naman ng panibagong compliance. Oo. So
1: gulong ng
0: yes po, talaga, po. Hanggat, sabi ko nga, hanggat hindi tayo nagre-retired, yung responsibilidad at mandato nasa ating mga kamay at balikat. So muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Kuya Vince, no, sa programa.
1: You're welcome po.
0: Oo. At sa mainit na pagtanggap, sa magandang feedback, sa commendation ng inyong Coast Guard Station Davao Oriental. So challenge po 'yan sa amin, Kuya Vince, no. Napakalaking challenge po 'yan kung paano namin i-maintain.
1: Yes.
0: Opo, oo. Kasi yung expectation ay nandyan na. So paano namin i-maintain sa pamamagitan po ng i-extend po namin ang aming makakaya sa serbisyo para sa bayan at para sa ating mga kababayang Fisher Fox. So muli, kami po ay nagpapasalamat, no, sa mainit at napakagandang commendation sa ng para sa Coast Guard Station Davao Oriental, Kuya Vince, no. Maraming salamat.
1: Alam mo naman na Kuya Lieutenant Junior Grade Sarsa, eh talagang itong commendations eh kusang binibigay ito eh. Dito naman yung mga commendations na naririnig at natatanggap natin na mula sa ating mga stakeholders na pinapangbud sa atin. Na tayo mismo nakikita natin yung totoo at yung serbisyo na binibigay ng ating Philippine Coast Guard, ating mga kawanin ng Coast Guard Station Davao Oriental para sa buong probinsya ng Davao Oriental. And for it, we thank you for your service sa buong hanay at opisina ng Coast Guard Station Davao Oriental. At yung programa natin at ang ating aming himpilan ay nakasuporta parati sa ating mga pinahihirapan na Lieutenant Junior Grade U.S. Kisar Sasa. And congratulations din sa ating very hardworking and very determined sa ating district commander ng Coast Guard District Southeastern Mindanao. Si Commodore Philip Y. Soria. Napakaganda ng kanyang pamumuno sa buong Coast Guard District Southeastern Mindanao. Ano ito eh? Mirror

0: talagang makikita mo yan sa baba.
1: Puro saan?
0: Kahit pa hindi, hindi mo i-enforce sa Kuya Joe. Anyway, wala na tayo oras, mga higala. Nagtagalog yun dahil.
1: Puro saan?
0: Kailangan pa si Lieutenant Camarillo, mga isod. Kuya Joe, sino itong mga kasama natin para makilala ng ating mga kababayan bago tayo mag-goodbye sa ating listeners.
2: Yes, Kuya Vince, no? Ito si Kuya Vince, si Luis, Lieutenant Insin Luis Camarillo.
0: Mm-mm.
2: Siya po yung Coast Guard Substation Commander ng dito sa Dahican.
0: Mm.
2: Yes po. Siya rin yung Chief of Staff ng Coast Guard Station Davao Oriental.
0: Oo, talagang matinig.
2: Yes, Kuya Vince, with me, your kababayan, si
0: kaibigan natin,
2: Charlie Mike.
0: Oo.
2: CPO, Senior Chief Gurya. Yung siya yung kumbaga tatay ng ating mga non-officers dito sa buong Davao Oriental. And yung pitik ng Davao Oriental, si Man Second Hasan. Siya po yung mukha ng Davao Oriental sa mga Facebook pages.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga posting sa kanya sa kanya nagmumula, kaya minsan sa isip lang niya yung open secret kanina, namurmuring pero nagtatrabaho. So kung marami kong instruction, pagpasensyahan niyo na.
0: magaling pumitik ito at saka kumpleto, detalyado. Alam mo, kami sa media, paminsan-minsan, dyan din kami nakadepende kung anong pinupost sa mga social media pages, yung mga yung mga confirmed, verified, and relevant information. Wala kami talagang reklamo sa yung page natin. Itong page natin na CGS Davao, ano ba itong page natin?
2: Oriental.
0: CGS Davao.
2: Davao.
0: Yan yung Facebook page. Anyway, thank you so much sa mga sir and ma'am. Maraming salamat ulit, Lieutenant Junior Grade USKA Sarsa Philippine Coast Guard, ang ating commander sa Coast Guard Station Davao Oriental, sa pagpapaunlak ng ating interview ngayong umaga dito sa ating himpilan. What ay kong oras, mga katropa, diligaroon sa atong tulumanon ang programang Bullseye.
1: Bullseye!
0: Weekend edition, mga higala, diligaroon sa atong tulumanon. June 26, 2026, mga higala. Thank God it's a Friday. Sa pangalan, mga katropa, si Bugbanay, Hanay, ug Puwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Pangalan sa atong President and CEO nga si Dr. Emily Duy, sa atong Vice President Ma'am Olivay Nui, sa atong General Manager, mga katropa, Sir Edwin Garing, sa atong Station Manager, katropang Arnel Cortez. Pinabagan sa atong mga Technical Partner Engineer sa Technical Side, kauban ato karumbuntaga, si Engineer Ken Acevedo o si Engineer Virgil Picong Ordinez. Mga katropa, hinumdumi kanunay o katong ibutang sa itong mga dughan o galimbatakan. Kung mapuk nga na kabaturan, ang inhustisya mo'y maghari. O kang usang kritikal independente o mapangusisa nga komentaryo. Usang kaimportanteng elemento sa itong bililhong demokrasya. Para sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Paligamon, mga katropa, inyong anchorman, Mr. Bullseye. Katropang Vicente Pichonda Ford. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos. Marayaw, Davao Oriental. Good morning, City of Mati.
1: Ang isang pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye. Inyong nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
3: XFM!

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, meto ah.
0: Ano ah, putot lang ka?
1: Ingon ani magod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama ug papa.
0: Onya, unsa siling son?
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin eh mo. Dahi kagyog o. Sige, talonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good kugod. Dalipay mo na ko ni.
3: Ay, ambo to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Ay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika
6: nationwide. Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako na si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inoom ang Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. All

0: Mocha o Clavo Wasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sounds

0: Ayan ang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mabuti ka.
1: Kung maminaw ka sa XFM.

0: sur RXFM.
1: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kami sa gili ka guwapo.

0: Kartoffel. Exciting!
1: Ang oras, mga igala. Bisagwa mo rin ang utan. Ano na tayo? 13 minutos na nakalabay sa labas sa buntag. Good morning! Kumusta? Welcome! Exciting!

0: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang aking kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ko, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Paso mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw. Lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Rizon Calvez, 35 anos, nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata, o niya, mamular ba? Auto nga nabalaka ko kay Basil o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, o niya, akong gimintin o sa kasimana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, nga sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kaya nga sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali nga sa pupalinturahon. Kaya sukad nga gatumar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa filmin itong tulog. Jubert kayo ni sir, tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.

0: mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dilig yun ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa tornyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tornyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa lang. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Oh, sige. Sulayon na ako na, miss.
3: Food supplement for men. Himo sa baka o plaguwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Santan Plus, herbal soap.
6: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Narwa, katlo ako na gamit ang Santan Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa
5: Santan Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin.
5: Santan Plus Herbal Soap.
8: Mga katupa, excited.

0: Kamusta?
1: Hello, salamat sa ako. Ano do kay ako ang microphone kay Mabungol Gando Kadalunggan.
2: Bakay man si mo Maring.
1: Sige.
2: Bakay kay mo ang tingog man mong lapos-lapos.
1: Masagat-sad lagi wala Twitter nga guba. Sige. Barata. Okay na ba ni Maring?
0: Okay na to. Daghang salamat.
1: Daghang salamat. Okay. Sabara rin, no?
2: Anto tapos sa sunod na itong panakita.
1: Thank you for watching.
0: Magkabaring atong oras di ay. Nasagwa muna mo tanan di adun na tayo. Aras Jones, 35 na sa buntag. Welcome ka mong tanan. Mabati ta mga Maring. Diri asa. Uy. Nagkaraiya nga mga XFM station sa Tibok Mindanao, gikan diriya sa studio sa XFM Tagong
2: sa Studio X.
0: Ano man na? Ana. Anya ra ya.
1: Ana.
2: Nalampas man day kamaring.
0: Asan man jud guoy na?
2: Bora ni una kag pataas imo tono.
1: Kana kan sa sad ni Maring Erika kay kuan kanang Mickey Mouse and the Roborat.
0: Ay pag ana kay wala biya kabalo si Ganggang ani nga gidana ko ni.
1: Ala oy.
0: Ya kay kay yamon tanin ko so tuno ya kay ni yala sa mga akong kabuhi ba nagi kuha kumuha na ko dai.
1: Busi bi mo giharbat.
0: Giharbat na ko kay ako sa musuto kay kabalo biya ka sa tu ano nga
1: mga. Kore. Ambisyosa ba yata.
0: Mabati sa tama nga igala diri asal.
1: Yes, yes, sa XFM General Center City. Aga siyempre ito itibaya aliya at ang team leader at ang Pum Pum Girl wala lang si
0: Philip Oligario.
1: Philip Oligario
2: si Pum Pum Girl gani
1: Pum Pum Girl ang siyempre
0: ang Evelyn
1: ang si Ma'am Evelyn
0: yes.
2: Kamusta ni Kasia Maring?
0: Okay lang.
2: Lord na kahayang panguhan, okay yung ginawaan, or yung
1: pamitay.
2: Pamitay.
0: Mabati sa tama nga igala sa ikanawang adlaw na pag-hook up diri sa XFM pagadi.
1: Abas! Abas! Si Kwan! Si Kwan diha, si siya nga na to?
0: Si Stanley doon niya.
1: Si Stanley! At mga, ako sa itibayan na itong mga tagapagadian.
2: Yes, nilipin na si SM diha, si SM Kanyan.
1: Yes, ang mga dala mga constituents diha, no? Sa itong mga katropa diha sa may XFM pagadian.
2: Ito na lang na Maring?
1: Ala, maging na.
2: Di, ah.
0: Ayaw mo mag-ano
1: ba? Ayaw niyo may isyagiti, oh. Ayaw mo isyagiti, ah.
0: Og, mabati sa ta mga Maring, diriya sa XFM Mati Seten.
2: Yes. Kao ba nang yapon diya, no? Si Inday Tato.
1: Si Inday Tato. Og, si Bibo Pinkson.
0: Og, diriya sa mga Maring sa XFM Bukidnon.
1: Yes.
2: Kao ba na mong mga amigo nila nga si hilig ganit ka ng utan?
1: Oo, oh, hilig ay gulay, no? Si
2: gulay yun.
1: Si Jonathan Lee Soriano. Aga si...
2: si... Na, mura ka niya na di ay?
1: Amo, alam mo
0: ba mura ka ka ng banakon nga ng itlo, ganit. Kasi pangus mo, isugay ka. Ay, lagi ka.
2: Murang manuhik. Manuhik ka banakon.
1: Oo.
0: Mabati sa Takarandria sa XFM San Francisco.
1: Aba.
0: Yes. Si Loy.
1: Ay, outgoing na si Kuni Loy.
2: So, kuan na yung
1: sign-out na? Sign-out na.
2: Ay, nag-sign-out na siya.
0: Nobody ay.
2: Ina-out ko nga magmalipayin ka sa imuang gi-off na nga radyo na.
1: Si Ray niya, si SM Ray o si kuan na
2: si Ray.
1: Si Ray o si Ray.
0: Si Ray, kahanapa ka? Si Ray?
1: Amat mo si Ray. Amat mo si Ray Alinton.
2: Og si Ray nga.
1: At si is this your manager to si Ray Sarabasquez?
0: Hello, morning SM.
1: Okay, so karoon no, ito ang natibaya naman ito tanan.
0: Yes. Okay, sa araw na ito mga suki, nga tigpamati karoon sa ito ang sa radyo nga text mo diyan sa inyo mga request.
2: Yes.
0: Pagkakantahon today.
2: Hindi lang kayo sa radyo, Maring. Manilos na ang diyan sa imong live, Maring.
0: Ay, sa live, Sam. Pwede mo mag-request sa inyo mga kantab. Sa unang kantahon na muna.
1: Oy, request. Request mo nga pisa kung sa o si Babski. Aga si 113. Aga si Carlos o si James Sirapranca.
0: Ala, eh, latag na na. Ipasta na inyo mga request mga Maring. Kaysa mo ang pagbalik. Ato ng taga-agpagtagad kinay inyo ang mga request mga Maring, ha? Siyempre, ato asab nga tila greeting sa auto na ito ng pagkatilangan kayo. Hindi mo ginamuha kayo. Lamin dyan kayong tila.
3: Yeah.
0: Kiting katahatod ka na ito sa Turok Panggigama sa Yes Noel. Labay pa
1: ang Santon Plus Gold Kobe Mix.
0: Og
2: Santon Vitamin C.

0: ko siya ho, baby?
1: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, kung saan mo ni imong sinakulo? Mag-aapta ba ni? Naani ba to?
2: Batugol taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimdas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimdas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimdas G Foliar Fertilizer pwede usang kagiton sa ubang tanom. Sama-sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimdas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
4: Sa Thought Vitamin C, the

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
0: Saldon Plus Coffee Mix.

Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: Direct man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crab Gold Buy.
0: Ha? Sa Crab Gold na buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crab Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Crab Gold Buy?
1: Wala pa dahil ka masayod, buy. Ang Crab Gold, daghan na ang nigamit ni ni. Kay unique kayo ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Crab Gold, usa ka liquid na foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Ang nakaninot sa Crab Gold, pwede ni mo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais. Dugang pa bay, ang Crab Gold pwede sa damiton pang-seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilik pa ni mo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Crab Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Crab Gold bay?
1: O bay, ang Crab Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Crab Gold. Aron sad, nakasakyanan ko gold. Sa Crab Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crab Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crab Gold na ta.

0: tropa, guys, siempre welcome satu ang special segment ang The Marites and Friends.
1: Yes. Ato timbayaon si Sigaron ni ang ato ang mga dire sa kuno nag live oy.
0: Oh, sige timbayaon.
1: Ato timbayaon si Carl, si Nita Valderosa. Good morning XFM Tagon.
0: Aba.
1: Siya si Josephine Pero Vicente de la Rama.
2: Mm-hmm.
1: Good morning.
2: Hi Josephine.
0: Josephine.
1: Ang si Mami Jose.
2: Ay, Mami Jose.
1: Dadalhin ni Rodjen Velasquez ipit mamputaan ni Maringoy.
2: Ay, ipit.
1: Dadalhin daw.
2: Ay, marama.
1: Matitaasan mo na.
2: Matanggal ko itong IUD.
1: Ay, iyaan. Taas mo kayo na iyaan.
2: So, ito ang IUD mga Maringoy. Anyway, ito ang special segment nga, The Marites and Friends. Gisapupos at din sa ito ang Kuan.
1: Ito rin, shout out si Kuan, si Edgar. Kinaanagtan mo.
2: Ah, si Edgar?
1: Yes.
2: Edgar nga kamingaw ko sa mga Edgar Garing. Ay nako mga maring, hato di ka na ito sa turbo. Aron nga mas maligoy pang ato ang tuhod, baka suka ko tabisag mang luhod.
1: Yes.
2: Mag turbo, perminte, matag, dulog, kam,
1: yes.
2: Partner.
1: Yeah. Ayaw na, ayaw po na sa uban.
2: Ayaw na turbo yun ang uban.
1: Kaya mapusilan.
2: Pwede ko na. Ay, ayaw
1: delikado na.
0: Kalang ko lang ha, kalang walay kabilinggan. Sige.
2: O niya na, so ito na sa padunggol mga maring sa ito ang mga kuhaan ganina. Ito ang mga tingog nga. Ato yung pila kabuhan na itong kagkaw ng Louis A.
0: Be, ali ana, o saman niya?
2: Ladies and gentlemen, ano na ito karoon diri ang si Master Nitinini.
0: Ay, ikaw yung nakanta. Ikaw, sa mga ka.
1: Ang request mo na ako niya, pamani. Ikaw na nakabot-bot ka ng kanta, karoon di ka mukanta.
0: O saman niya? Ano
2: na kaway mo diya? Be, ako be.
0: Aba, ako mayroon niya pagkatahon.
1: Ikaw mayroon na sa listahan, tanawa dito. Gimutan na.
0: Asa pala sa listahan, be. Pagawas, be.
2: Hello. Hello?
1: Isa lang ang gagamitong, hindi mo tingog.
0: B, check. Aba. Sige. Humanda.
2: Pagkitaay ko diya ganang idol labyo ni Dipre Green na, B.
1: Manawa, dohay microphone. Nag-away na po sila kasi muna.
0: Wala nga lang isa kabayot, Gab.
2: Ako na, B. Kaya kung pili, pinangod kang Edgar kay.
1: Shout out from idol from Korea. Si Siyo Jin Uyanggorin. I don't know the name of them.
2: Kesa mana siya?
0: Kesa mana siya?
1: Taka Korea siya. Si
2: taka Korea.
1: Si Siyo.
0: Si Siyo?
1: Si Siyo Jin.
0: Why di buhok niya? Puro na si Siyo?
2: Ako ang palinggap is idol love you ni Eddie Peregrina. Katungod kay parinti man ako na si Eddie.
1: So, si kasi na Eddie?
2: Si Eddie Garcia.
1: Amin ako si Eddie Hill.
2: Ang yara kay ang sabi ni Nani Riabi. Gi-select na. So, paabot na sa ito ang mga viewers.
1: Huwag makarata ko number good.
2: O niya, pag humana ito kanta, ito ang hawa na ito mga viewers nga. Tagay may grado niya, 1 to 10.
1: Sila mo hatag.
2: I-comment sa comment section.
0: Kana.
2: Ay.
1: Oh.
2: I-comment ha, kay...
0: Udili lagi, bantay mo.
2: Basta lagi, basta lagi. Yara ha. Sa tanggi na silik pa mga igala, ato ang karaoke, kaya nadawat ang wirings.
1: ang number may nadaot.
2: Ang number di ay, so ito sa 224 ang number anya, Gab, 224. 224. Ang number sa kuang kanta.
1: Ayun, so siguro gamitan, nakiwa pa mga rekanta.
2: Pwede ay?
1: Bura man, naka sa CR?
2: Bura sa Pico, ano?
1: Gane.
0: So, okay na, okay na.
2: Yan ha, sa tagapabot na.
1: Inani maganda siya pa sa live.
0: Sa live, yeah. Na may inani nga mga factor. Tinood siya rin nga kung mic day. Okay, sige.
1: Lahalit ka ginunitan na naman rin.
0: Dahil na ginunitan. Alam, may ibang ginunitan sa mga expert nga mga.
1: Okay, ibutan na yung mga din haki mo.
0: Di.
2: Ayan na, ulit na po. Ulit na yung mic.
0: Kanay mo si Eon, kuno na mo ha.
1: Eon di ha.
2: Hello? Di ba na kita sa tugtog? Di ba kita sa tugtog, Maring?
0: Wala man lagi, di lagi mo sodri.

0: yung mga kong
1: video.
2: So next.
0: I love you.
2: Next.
0: I do love you, Mangutugon.
1: I do love you, Mantoyengon yan. Operator.
2: Ay, mura na si Piet ang operator.
0: Mali.
2: Toto 4 man imong word.
0: Bariyo
2: kayo. Dapat, Toto 4 di ay.
0: Sige, pasensyahe.
1: Sige, ani ana mga igala, pasisya na to kay live mga niya programa, lagi rin manginani nga mga factor, no? So, karon ikaduang hugna kay ang sir, ang unang plaka nga murag nabawog man kay dinitan gabi karon ato na nga atong operator.
2: Yes,
1: ikaw dang okay, ikaw okay.
2: Ana si Giuseppe no nga siya nga kantahi ang dugang guba bitis maringirika.

0: ayun na kusbaha.
1: Gawata kini ko sa kasakong potyokan nga di kan panis sa baryo kilag ding la ako
2: malpabins. Wala na nung pomerin sa kong beauty maring. Bato yata ka amigra mo nung
0: pagkakang. Zeder yan, may kanapod be.
1: Akin yung kanta, ako na pahinungod kang Alvin Goo.
0: Ah, babi, babi.
1: Yaman na yun, ano siya nga, paliyok ko ganda nga title be, kaning at kan Tipani.
0: Aba, Tipani?
1: All this time, o Tipani ka itong Tipani ice cream.
0: Maoba, maoba. Sige, sige be.
2: All this
1: time. All this time na Tipani.
0: Tipani daw to.
1: Alvin. Si Alvin ba to?
0: Kasi man ang...
1: si Alvin lagi. Si Alvin Goo.
2: Si Alvin Goo. Sige, Alvin. May kata para sa imo hagi. Request na niyo mo niya.
1: Imo hagi request. Imo hagi. Kantahan eh.
0: B.
1: Number 441. Ang sabi na nasa imo 442?
2: Paano naman sila?
1: Ay, alphabet ba siya?
2: Palinti naman ang artist.
1: Napalinti lang din ay. Kakiyot ni Maring Erika.
2: Isa ingon di ha.
0: Silota.
1: Silota.
2: Naan din ako ni Silota.

0: Sorry. Sorry kayo Alvin, kay bro natukan man ko Alvin.
1: Alvin, ayo kayo ni Sora.
0: Sorry po.
1: Sorry po Alvin.
0: Sorry po Alvin.
2: Sorry Ben. So, nana mo kanta
0: na. Maulang pa ta ni Mari. Tarong ang ilang maring.
1: Tarong ang ilang
0: maring. Tarong ang ilang maring.
2: Ang score na mo, 9. 9 ang score.
0: 9. Ay, salamat. Dako-dako dito. 9 dito.
2: Ambot na ka ng waray ko.
0: Saan kayo mga imong title daw?
1: Gaksa.
2: Gaksa.
1: Gawa ka ko.
0: Dapat ilista kayo, Jaycee.
1: Ilista siya kay para ako.
2: Ako mo huwisin sa Jaycee.
1: Oye, ikulima, oh. Shout out na to si Inday Marie.
2: Hi, SM. Good morning, SM.
3: Good morning!
4: Check.
2: Ladies and gentlemen, usa kawaray. Kanta na.

0: que le insulté un signo?
1: Nosotros vamos a votar un presa de basulti.
2: Ah, bebé,
3: ay, nagana kayo, ano na, 2024. Trabi ka nagan sa nananaw.
1: Ito ang pangutan on kong sa masulti ni Baby M. Baby M, sa iyo mga assessments, sa iyo mga kanta na mo today.
4: I talk to my...
3: Ay,
2: kagwapo siya.
1: Salamat. Salamat
3: kayo ang mission si Mari.
1: Okay, gini ay.
3: Okay, gini ay. Nakauyan din siya.
2: Si Baby M no, nag-appreciate din siya sa to ang kanta.
1: Yata na-appreciate.
2: Ay,
1: nako.
3: Ana si Nancy, hoy, nagbijoke na lang ang tata. Tarungan niya, ha? Kay nadagom.
1: Ay, mga nag-request daw.
2: Pamtigor, sabi sa mga request niya, be. Sabi sa mga request niya, be.
1: Si
2: Dok
1: CJ ni Druda, gatan ang sub siya.
2: Ay, Dok CJ.
3: Basta mo request para si Dok CJ.
1: Atay, color today.
2: Be, sige, tumaga.
1: Sige,
2: tumaga. Kaya panagsara na yung color niya.
1: Hello?
2: Hello?
5: Hi, Maureen.
1: Who's that? Who's this girl? Kinsa ka si?
3: Ilayo imo ang microphone sa imo ang radio. Sa imo ang cellphone.
5: Nag-search
3: lang gud ko. Inayi lang ang kayang boylom.
1: Mali ang imo.
3: Inayi ang boylom sa imo ang ko ang radio.
1: Tingog di mamarimba kay murag gilamian.
5: Ang boylom.
1: Gilamian ka wa.
5: Galvin and Maureen. Next time na lang.
1: Next time na lang.
3: Asa baka nagtawag garon?
1: Juan,
3: Alvin.
5: Dili ko sa
1: Bermudez. Ay, sa
3: Bermudez.
1: Ay, sa Bermudez. Sabi
3: mo sa Bermudez, pinagkaamin niya ganang bagol nga kanang, sa to, ganit, sa to, bagol. Bagol-bagol.
1: Puto binagol.
2: Mm-hmm.
1: Ay, nako. Nakaitimbaya niya, Alvin.
3: Ay, shout in.
5: Wala
3: daw,
5: salamat.
3: Ah, kanto lang di ay.
1: Salamat, Ben. Thank you.
3: Kuripot ang mapunin si Alvin di ay.
1: Salamat kay Alvin, ha. Wadyo ka, pagawa si Alvin, itawag sa tuwa mga marika. Gusto ko
3: niya. Naglipo ko, Alvin, mura yung tingog, mura magbata ng babae.
1: Gwapa siya, no?
3: Mga pangtingog.
1: Ako. Sige, Bea. Sa toang pagbalik, mga maring, kay medyo pike anin. Tanaw po ng U-Tar Diriyaw, si Kenneth J.
2: Si Kenneth,
3: Ana pa si Kwan, si Lota. Anong sa manay na si Tanini, og si... Og pangtigulos manay na siyang...
2: Aba, yagit. Yagit ko ni Lota sa...
3: Mubalo siya kay mo man sa giapin sa drama.
2: Tilaan ta karon Lota. Magaling kay wala may tila din eh.
3: Ana si Din Lona, Good morning, mga maring. Pwede kang tao ni... Richard Donoso, paminsan-minsan.
2: Aba.
3: Uy, nagkaroon na kayo nag-comment. Pati na si Doc CJ, ni-request na gyo eh.
1: Request Doc CJ.
3: Tres Marius. Ay, siya Tres Marius.
1: Tres Marius.
3: Ay, Jesus Mariusip.
1: Ay, ako di makaya na siya, oy. Kantaha, aba. Sige.
3: Anapod si GR, inabiyogano. Wala na, nakagubot na direk. Nagkanta na mo din, ha?
1: Katilanggod, sabi niya mga assessment niya di ay.
3: Tagay pa siguro rate niya ang kanta ni Master.
2: Uy, tagay pa grade niya.
3: Pila may grado ninyo ito yung kanta ni Master.
1: I-comment siguro diha, Marie.
3: Lain ba kayo paminawon ang ninyo?
1: I-comment siguro diha ito ang nakakuhan. Kay asa mo ang pagbalik? Ito na tagaag pagtagad niya ito ang
2: suwan?
1: Marie, kapag sa dipato sa ninyo tagaag pagtagad sa ninyo sa kakanta ng ipadangat diri sa ito ang... Ay, naku, kaysa siya kanta aning Maybe di ay?
2: Maybe?
3: Maybe? Kaysa may Maybe
2: Kwan?
3: Si kaysa may
2: Maybe? Really, Garte.
1: Sa...
3: Dili, si Rebel Yami?
2: Dili.
1: Maybe it's you.
2: Maybe it's you.
3: Si Kwan, si Bishop, dili po.
1: Atun sa ironing kanta ha?
2: Ben?
1: May buntag sa di ay kang Gary Panibaan. Mga taga Kinuban.
3: Atun ay pag-rate na. Pag-rate niya, mga Marites.
2: Sige.
1: Ay, kamog hawa mga maring, masunod na, oy, isa sa mga comment nga pinaka-the best kayong masahang.
3: Lami ka, ayaw balik-balikon, oy.
1: Ay, isa ka comment.
3: Masahan na nabi ang last nga message diyan ni Kwan. Lami ka siya, balik-balikong basa.
1: Sweldo na.
2: aba.
1: Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba.
2: Aba. Aba. Aba. Aba.
1: Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Prepare dahan dito, Ken. Pagpak na nakon. Nakon. Asa na? Pagpak na.
2: Malapton, malapton.
3: Nakon. Asa mo nagkikwari mong nakon?
1: Dere mong kuna, oy.
3: Ah, diyan. Ay, nakil.
1: Kini ka tahais para sa imuhang namatik today.

0: Ang
1: yes,
0: pa-play.
1: Yes, nga na rin. Balik na kanoon na tao music. Balik na pina-update mga yes. Tapos si Paringa po, ikihot naman ito ang music mga maring. Yes. Anyway, alas 11:08 na nga itong oras mga higala. Welcome ka mong tanan din sa ito ang panag-uban sa ito ang pag-hatag na kaninyo galingaw. Garong buntaga pa meron. Mm.
2: Ato ang, yes, good morning pa. Kaya naman, 11:09 pa man tan.
0: Kamalo ka, yung ko ni classmate, kamalo ka? Good morning naman siyang gabi.
2: Mara mo tayo networking.
0: Ano mo na?
2: Bisag alas 12 sa gabi, good morning, gapon.
1: Binilagay ako ang kuan ka today. Hinay ako ang microphone nga naman.
0: Ilulit si mong baba. Di magkakabalo. Kusog ka mo umuom pero microphone. Di kakabalo mo dulit.
1: Ako hilig ka ng distance. Magkunya ako.
0: Lain na baka ginunitan ako. Okay. Pero mura magamay ka. Anak man lagi maring.
1: Anak man. Baka maring. Ano na sa mga kamot ang sa kasuat papel.
0: Diretso na daytani.
2: Sabay may dukayan. May manik amateur kay Taugan na eh.
0: Kaya ko na ko ganang. Nakanta naman mo ako mo nang gigtila. O maritis lagi.
2: Kaya naman 11 naman.
1: 11 na. 11 naman rin. But anyway, mga maring. Masama yung good.
2: Ato na rin tirahon yung atong sender. Kaya ganina rin ni Ariat back ay ni.
1: O na ba tamaga. So good mga maring. Kaya na ito ang tulumanon na ito di ka na ito sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Kaya ang
2: yes, Santon Plus Coffee Mix. Siyempre ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Para mas malikon pa ang atong immune system, lisod na dapuan sa mga balatian, dapat iparis ni mo ni mga maring ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. At parisis siya ang Santon Vitamin C aron nga makalingkawas ka sa mga balatian nga makaunsa.
2: Makalilisang.
1: Makalilisang. No. Ay mahal biya kayang magpa-hospitalize.
2: Hoy, wala ba na napin sa itong mga budget no? Labi na rin panahon na nga. Watay budget sa... Okay, tayo budget sa kaon. Budget na sa hospital. Wala ang pingi ang inyong mga bodybuilding diya mga maring.
1: Dapat yun nga mag-amping kita perminti kay... Mula gito peting mahala ang magkasapkin. So, kay mahal kayong mga... Mahal kayo mga penicillin.
2: Mahal kayo mga kwan. Basta, kala mga medisina. Medisina. Saan ang medisina? Medisina sa saging? Medisina. Tanan. Mahal.
1: Okay, good morning guys sa mga taga-DMs.
2: Hoy, mga taga-DMs.
0: DMs rental.
2: Yes. Hoy, salamat kayo, no. Grabe, yung kay Barator. Uy, gusto ninyo.
0: Sa tanan diya, nga mga gusto mo renta, no? Mo biyahe. Hilig man mo adventure. Diya mo sa DMs rent a car. Kay Barato na, guwapo pa kayo, ilang servisyo.
2: Kanan. So, paminaw mong tarong niya, para dito mo matampa. Ito na mo dito sa DMs.
0: Ayaw, master. Ayaw. Sorry, master.
2: Sorry po.
0: Ana si Anel kita ka ang grado si Master dako kayo 98%
2: ay salamat kayo di abusing
0: grabe ni si
2: salamat kayo
1: dako sa kuan niya ay may grado niya mara makapalit na sa kagalong bahal
2: plan ako diyan
0: 98
2: dako kayo kanta onya kanta makanta na to na yun niya sama arang pag
0: papaspasin ang diha
2: sige na to na kay makakanta pat na
1: makakanta pat ani onya taw
0: okay na soko na si din luna na kantahan lagi ni ba
1: adto maglamay oy kay ato na gini basaw ning sokasawat ning padangating ato ang tulumanon
2: ko ako ikaw mayong hapon mayong buntag ug mayong gabi kaninyong tanan labi lagi ninyo mga maring ug sa mga libuan ug mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyong hang tulumanong kung ako ikaw. Mga maring, ako di ay si Pearl. Nagpuyo din hi sa Maya, San Francisco, Agusan del Sur. Mga maring, nagaghat ko diya pagpadangat diya sa inyong sibyaanan. Tungkol kaning ako ang problema karon nga kada bang magkabiba. Kada bang nagkabibas kong abaga? Nagoy ba na nga si Mark? Magkura ba ko ng minyo ani ba o niya? Kay, ako kay basta di ba yung kumutuan ng ilang panultihon nga mangala ko no kayo, mangala daw ko ganang mga buntis, bisag unsa na lang ko no kayo, waman yun nasa kuang vocabulary yun. Mga maring, nakaingon yung kog, ay grabe yun lagi kayo? Muna gingon mga maring na di tamo istorya patapos kay masikita ang sungugon sa panahon. Pero masayran yun ninyo kung unsa gyud ano ni akong suwat. Iyon ani mga pakitabo.

0: Mang!
1: Mar!
0: Nasaan ba kanya?
1: Ma... Inas akong, inas akong kuan ay paminaw oy.
0: Ay, rapungkos bintana. Lain kita na akong nakawakwak.
1: Lady, ma... Lain mo na akong ginawaan oy.
0: Lura ni mo, ay, lulong kay kay. Kusa ba ka? Asa, atong haplasan ta ni mohang likod? Ang pasan mo? Pahapun ako yung mong likod.
1: Lain na sa kukuan, eh.
0: Nga na kayo na ko'y...
1: Magpa-check-up siguro ta?
0: Check-up nga. Mapatay kwarta, ito talaga ni Lula Binday. At... Pagkaman na lang ba?
1: Mapa-check-up ta bang kayo, marag lahat ninyo paminaw na ako ba? Kanabuntang lang yung kukuan, marag kukadigwa.
0: Mang, basin o kanang... Kanang acidic yung mong lawas?
1: Mapa-check-up pa ni tanong.
0: Ah, sige, mapa-check-up na lang ta.
1: Atra, atra, atra, atra.
0: Ano mo ko'y kwarta na bilhin din? Bilang ihapon sa nakuha ni Bi?
1: Ay, ihapa.
0: Napo ko'y... do smell.
1: Do smell lang rin, ha? Sige, abin akong 2 et.

0: aku panggil tanda.
1: Oh, sebagai sultan, dok.
0: Oh, okey, man.
2: Dok, bungti sikuk ngasal awak, dok.
0: Aku sang tawaran ni ganti hosbi kay nila aku maklarong mayul din resulta sa kining CT scan.
2: Dok, CT scan mariko kanang buntis masurong asawa, dok. Dili mo na siya.
1: Hindi mo nguwan, dok. Kasi man itong ipaihi, mangunin mo atong may nguwan, dok. Kasi man ito, dok.
0: Muna i-appel mo na siya proseso kining ECG.
1: ECG?
0: By the way, congrats, both of you. Congrats.
1: Dahil na lang namakpak, dok.
0: Mga...
3: Nagkani.
1: Lulak pa lang makpak na rin, dok. Nagkani rin, jato.
0: Mga nurse ko na.
1: Mga nurse, naaala sa kikas kwarto.
0: Mga amintek.
1: Dok.
2: Sabot, anong congrats man, dok? Anong dahil, dok?
0: Sa akong pagduke-duke, nakita ni nga ko ang computer nga duha ka buwan ng mabdo sa gibog asawa.
2: Tinuod ka, dok?
1: Dok, tinuod na ko, dok. Ang gingot.
2: Sagpa mo kunin mo, dok.
0: Taga na, magbaktak mo na ikaw dali nga doktor, good ko. Tinuod ako gisulti. So, buntis sa gibog asawa. Dahil di sa tamag... Kwan-kwan kay buntis kag kabuhan, ha?
1: Manturan na, dok, nga. Ako ang dok, kanak. Lain kayo kung paminaw sa kong tiya, dok. Salamat kayo, dok, ha? Kay mo din sa resulta ng mabuntis sa'yo, dok. Abin ako dinuod na nga, kwan, dok, magsuka-suka.
0: Primero ni mo, ne?
1: Oh, primero, first time na ako, ne?
0: Mag-isiyan yung kandi kay nakuha mong bata.
1: Sa? Grabe, dok, kabulan. Mabalali na tayo, dok.
0: Ako bang una kita ni mo ipit bang kayo?
1: Ipit kayo?
0: So akong punto ba si magisian ka? Pero sige, congrats sa'yo.
1: Mang, Mang, yung si Juan Mang ba si Juan Mang ko kay Juan ko nung kalangan, ipit ko nung kayo ko. Ingat na lang mo, ilay maldito ba yung Dr. Mang?
2: Sagdi lang kay basingan ako siguro. Sige, namin ko pwede pagkakuha nung bali ako ng doktoran. Bili ako hon, good?
0: Sige na po, istorya. Ato na mo sa nurse station.
1: Sige, ay, sige, basi, dok.
0: Basi malagot ko ipadala ka mo sa full station.
2: Tara naman.
1: Tara.

mga maring pinaramidangan sa istorya o grabuntis juday ko. Dua ka bulan kong buntis sa kumbala nga si Mac. Grabe kaayo gidoy kay lain gigong paminaw kay kalabuntag si Husuka. Apan ako yung ipangayon, ako yung gusto pangitaon nga gusto ko. Kanang ganing nga, mangita ko yung mga butang nga gusto lang pangitaon ba. Pero, ambot, kanang nga, di ko satisfy sa akong mga pag naalagan. Hindi ko, parang manadyo ko yung lain nga gusto ba. Pag rin ako ma-explain. Hangdod, inani mga pangitabo.

0: Ma?
1: Ma?
0: Masa mo ka, luya man kayo ka?
1: Gusto ko kumukaon, ma.
0: Masa may kaon nun mo?
1: Gusto ko kumukaon o ganang huwan magpaitay ko dito. Ganang huwan be, ganang... Ganang bulalo ba nga naal sa puneraria?
0: Unsa? Unsa bulalo ba sa puneraria? Ay, ba, pag-ana. Mang, gusto mo
1: na... No, si Bibi ang nagwabot, ana.
0: Asa mo ka makakita, ana? Daba na ibulaluan na tapos sa punyariya. Taka, mang gawin?
1: Ayaw ko pa kayo na, good mang.
0: Dabi, nagulay mo.
1: Sa mga kanilili man na limo ko, ano? Dali man ako, dali man ka mo kuto man sa kuang ko, ano?
0: Asa mo tamang ita, ana? O asa mo tamang...
1: Magma, ayaw ko ka na, ama.
0: Sige, sige, matukong. Mangita ko.
1: Sige, sige, ma.
0: Pabuta ko niya.
1: Ah.

0: Wanga pre.
1: Boba pre.
2: Unsa man pre? Nang gisud makadya guan.
0: Kawa na ko ba sumaring nimo ba? Wanga pangalaw imo.
2: Ala buntis buntis.
0: Sud ka pagitaon. Mangalaw sa prutas lang kay pwede man ta mang guan.
2: Unsa man ni yamong gipingita dai pre?
0: Ita siya ganang bulalo na tapat siya pa punina rin.
1: Unsa? Grabe naman po na pa rin, oy.
0: Nipo ganito, no? Asa
2: ba tamang kita? Kung nalang bulalo, sinari yan, minuha.
0: Asa ba tamang
2: kita? Asa ba kita, anak, pre?
0: Pre, hindi, pamagi, pre.
2: Pura ka na katumagan, sabunin na, pre. Naano na, pre, na bulaloan dia.
3: Kala Armands.
0: Asa napit?
2: Ah, kan, burag William nang...
1: Asa
2: mo nagkasagot? Dito yung suskus mo.
1: Lisod kayo daw, lisod kayo na pari. Asa mo na yung mga nangalan ni mga pangalaan ng iyong mga pari.
2: Iyo, kaya mangalaan ng mga asawa pari.
1: Asa mo na?
0: Bago sa mga...
2: Nagani kay Kwan Marie pari, dili dinaguan.
0: Dili, man, tag dinaguan lang kay naman ito nalalito.
1: Pari, ha, pati sige lang na pari, dili kay mga kwan na rin. Bago pra na iyong asawa pari, ay.
2: Pagkitay, pagi na pre, masuko na pre.
0: Mga katabang rin, mayroon mong inom, mga...
2: O, ano mo na?
1: Pre, ano pre, inala pa rin nga, nakapalit, dito na ni mga ipalinsado sa panilaria pre, pagpahinta na niya pre.
0: O, dili ko patsukulunahan niya.
1: O, dito na, no?
0: Sakto.
2: Ano mo, ilaling
0: nun siya nga.
2: Ilalito ka.
1: O, ano, ano, o.
0: Sige, otos ako pre, salamat pre.
1: Sige.

0: Nang.
1: Ayay.
0: Oh, daroh, daroh.
1: Mak. Unsa man na?
0: Kapalit jud ko idi. Layo-layo gipalitan ako ani.
1: Unsa?
0: Ito ko paingon sa cruising festival og.
1: Unsa man ni sa di ay?
2: Muni ka tong gisugo nimo nga.
1: Ay, nawala na kong gana, Mak. Nawala na kong gana, Ana.
2: Sino nga yung mong gana?
1: Lain na sa nangyay pa ngayon ni Baby.
2: Sa muka, ano yung gasto ko gapit isa ka litros nga gasolina. Di na yung muna ikaw nun eh. Magbuot na ko ng lilo.
1: Magbuot bang ka, Ana. Eh, pakaano na lang dito, Baby. Lain na kung gusto ka nun eh. Nawala na kong gana.
2: Sa muka, ano mo eh.
1: Sina ba? Kwara ba na ni Baby? So, yara ba ng sugo sa bata? Ara ba na? Baby on, si papa ni mo kay, si daddy ni mo kay, kuang kayo, diligid siya mo tuman sa imong gusto, Bibi.
0: Bibi, ate kra, Bibi, ha? Dili man masuko si papa.
1: Bansin lang ba? Palitin na lang kukuha, Bibi, balot, Bibi.
0: Ano sa mga balot?
1: Ang gusto na ko, katong balot, ha? Pagkitay ko balot dito, ka lang ang dindiro, adik.
2: Unsa?
1: Oh, gusto na ko ka lang, ha?
2: Unsa na ko pagkabalong adik at dindiro? Ba't sungo naman ito sa mga kuhaan, Bagoy?
1: Sige na, daddy. Lain na ni mo, oy. Sugo biya na ni Bibi.
0: Sorry, Bi. Sige na, Bi. Ito na, Papa, Bi. Ito na, masok ko, ha?
1: Kalang kuhaan, ha? Kalang, gusto na ko ka lang, ha? Adis ang kuhaan, ha? Adik ang kanang kuhaan, ha?
0: Oh, sige na. Mangita. Asa mo ko kita, ni ka adik, mga naong nga balutero, ha? At ito ko pasabangan. Ito ko mangita ko dito. Ay, samuka, ginasawa. Samuka, yo. Tama. Na ay, kuwan niyo. Taas buhok, sigahog mata. Boss.
3: Balot, sir.
0: Balot na, boss. Balot.
3: Pira, balot, sir. Pira, balot.
0: Balot, boss. Tagpila man yung balot, boss.
3: Tagbajingo ang balot, sir.
0: Boss, sige, makakusap-usap.
3: Balcingo ang balot.
0: Boss, adik.
3: Yeah, dili, sir.
0: Adik ka, boss.
3: Pero naikuan ni sir, dili, sir.
0: Boss, kay...
3: Inasuran ni sir, kaya na... Kaya na kuan mo ni sir, kaya na...

0: Matanya. Muka aning kelekiya we. Ang.
1: Ay.
0: Naray mong balot o.
1: Oh. Ako na mag-aabot, ma'am. Kanina lang ako baabot ni mo, ma'am. Wala na nung kuganay noon.
0: Unsa?
1: Saray ka na lang, oy.
0: Sa muka ning klakiha, oy.
1: Atog na lang, oy. Lago po kay kang.
0: Sa magka-horror na muna, di.
1: Yan ako na kanan. Wala na kung gana.
0: Sa kabulo ba kang ipangita? Ginagawa nga ng adik, yung ginagbantay. Ano yung siga kagbata?
1: Sigurado kang adik ng nagbantay, anak.
0: Ako sa...
1: Pangitaan ko nung kung paano na, listahan na lang sa PDA.
0: Ano siya? Street level individual. Saan mo gawin? Gagawin yan ako ni Mang. Buta ka po kagos tao sa mukha ni
1: Mang. Alam, suko mo na ni Bibi. Pang, unsa mang ka?
0: Sorry, Bi.
2: Ayaw na ma.
1: Dahil na kaya ngayo.
0: Sorry, Bi. Wala man
1: siya. Dahil na kaya ngayon sa
2: iya po. Panisar!
0: Niya, may panisar. Kamu ka na?
2: Panisar!
1: Hindi ko ana.
2: Hindi pa.
1: Hindi ko ganang. Hindi mo na malunggay ibutang ana. Beatilis man. Matulog na lang ko eh. Matulog na lang ko eh. Bibi, hindi mo naman kasi padani na mo, Bibi.
0: Eh, pagkaanahay, pagkaanahay, wala ko maga. Sorry, Bi. Wala man yung papa, Bi. Sige na, matulog na. Sorry, sorry, Bi, ha. Apa itong aplasan, Bi? Aplasan na ito, Bi.
1: Dali ko eh, mahala ka niya.
0: Sorry, Bi.
2: Ayaw naman.
1: Ano ito, mga maring? Bila ramay dagat sa istorya. Ano yung panahon ba nga kadang-kadang ulibo ko sa kung gusto? Kala ba nga, mo't sugo ba nis bata ni? Kung sa kagabi ni Ana, nag-crave na sa gugong ina ni mga panghitabo.

0: Man. Tuwag ka, ito nga presyo.
1: Wala, gusto kong kumukaan.
0: Si Kaon nga pagkupatan man ni Hapang.
1: So, ko man ni Bibi. Dili man nasulgoon ako. Bibi, ay, mga daddy, oh.
0: Mukha gining. Sorry, Bibi. Sumukha ni mo, Bibi, naman gayon yan. Bago ba ito na ni Hapo?
1: Dila lang ko, sige na lang ko. Mahal, pasang di mga Bibi, dili nga mga onsa mga yung duhan ni Bibi.
0: Ay, ay, Bibi. Masa ba ni mo, eh?
1: Gusto ko mukha ano ka ng lumpia o ka ng pansit. Galiti ko, Bi.
0: Usa pa mo, alas 11 sa gabi. Kasi pa may namaligya rin orasa, pansit ng lumpia.
1: Nakalagay na lang pangitay. Gugugod, gusto na ko ka ng ang yung lumpia o yung pansit ka ng halad sa pansyon. Kasi sementeryo ba?
0: Usa, may pahalag nga di, pero galag-galag. Magkakita ang kataan ng imong girik.
1: Alabi, oy, si Dani ni mo, Bi. Dinigin mo atang si Iguan, Bi.
0: Sorry, Bi. Kasi magawas ko, mato ko. Ay, may sorry sa motor, Bi. Sa mukha rin ginibuya, Bi. Kalagot!

0: ang gusto niya makita ka?
1: Pare, disulkin rin. Hadlo ka na sa mintay. Pare,
2: kadagahan siya. Dikiri niyo pagkain, pre.
3: Uy, pre, banik ko ba?
1: Ayan, pre.
3: Sabangan, pre. Kaya dapat kalsada, pre.
2: Ikaw lang sa itikaro, pre. Kaya jatot, pre.
1: Madala to niya, pre. Pre, buka na. Madala, tagsulo, pre, ha?
2: Pwede makaya, oy. Talisik po.
1: Pare, ito ni sa bayan itong pare. Ito, sabag ko nga mayroon magagalan.
2: Tige, alangan 20 rin yung binuang na, oy.
1: Ay, wala, wala ko takot. Wala na masahag. Hayaan ka lang itong sulo. Hayaan ka lang itong sulo.
3: Sige, siya. Matutal. Sige, Lila, ako'y bahala. Ako, di ba siya kumahadlo?
2: Ikaw na, pre. Ikaw na.
3: Ako yun na.
2: Ah, ikaw na.
1: Sige. Ito?
3: Back up lang muna ko, ha. Ay mo, sige, kuhan. Pag singgit ako, kuhan. Pasi din ta.
1: Okay, pare.
3: Nakay hala doon dito, pre.
1: Ah, dalawa lang ito, pare.
3: Dalawa na ito.

0: Pre, ngiti-itam na dire, pre.
1: Ito, wala mo siguro yun ang hala dire, pre.
0: Wala mga suga na ilang mga...
2: Ay, musik sabak, kamang mo.
1: Buha nga, Nestor, ya, eh.
2: Kamang, kamang, kamang.
0: Pre, pre. Ito, pre.
1: Pre, pre. Ganit lang, pre, ganit lang, pre. Ay, isa, isa. Pre, nanuktok pa rin, meron na nagsil-sil dito, pre.
0: Ano ka? Isam lang, pre. Takibok, pre.
2: Pre, nako rin kita sunahan, pre, ng plato, pre. Mga pansit ko ito, pre.
1: Tara, doon. Pero, inay na lang. Bebe.
2: Kamang tayo dito.
1: Bebe. Doon na, pre. Sito, tara, inay na lang, kamang.
2: Ano ka, Mariana, yung trabaho,
1: ah.
0: Tara.
1: Nga,
0: pre,
1: nga, pre. Tara. Nini, agi, pre.
3: Muto mga maring. Pagkabot sa kumpana nito, nakalikuha yun sila o ganun sa halad yun, pero gayaw yun lagi ang kumpana, mabot asa ito niya nakuha. Huwag inani mga panghitabo.

0: Dog. Naro.
1: Asa ba nagikan?
2: Sa cemetery, yun mo may request ni mo kay Madlock mong kumakuha ni mong tiyan. Ayun, Naro. Ra.
1: Bibi, pangayog, thank you sa mong daddy, Bibi. Nagdalagin siya, Bibi.
2: Welcome, Bibi.
1: Salamat kaya ni Panghang.
2: Oh, sige, kawan na na. Saan magkamagkawan? Sa iyong kwarto o dali sa...
1: Dali lang ko sa kwan, dali lang ko sa pantawan.
2: Oh, sige.
1: Hindi, Pang, palipangitayo kung sa kwan ni Dobby. Gusto na ko ka nang... Pwede ko di ba pagpangitayo ang saging dito? Parang siya pwede ang saging, Pot.
2: Masaya nga saging.
1: Ato nga, saging nga, gikangkaon sa bata-bata ni Tarzan ba?
2: Kato rin, saging gayak anikindi.
3: Ayaw naman.
1: Ayaw to, kay Maura, kayo to. Sige na, Pang-Pang.
2: Sige.
1: Pwede makapayas ngayon sa Rakabokliso.
2: Ah, grabe naman tao ng imo mga kuwan lang. Uy, parang matagihin mo.
1: Sa Bibi, o, di mo, Papa, Bibi. Kaya nilin mo, di mo sugot, Bibi.
2: Sorry, Bibi.
3: Ayaw naman.
2: Sige na, mato ko. Saan ko ka ning kusawa? Saan may bato na ko, adi? Ah, telepon, pero... Mahimo nga, adlaw-adlaw nang ko nagpamakak nga doon niya kanina, masin pa nung madaot na iyang gibuntis. Ay, asa ko bangitaan ni kapayas ko ng usareliso, o saan ako paghebalo? Mato ko, Ladunix. Basig na ikuan dito nga pagkapayas usareliso. Tama na yun, mapaingon sa apokon. Karun lang, mato ko, Ladunix.

0: Bradunix. Bradunix.
1: Brad. Uy, Brad, mayong gabi, Brad.
0: Eh, Brad, bida mo na, Brad, ganun na, kay... Sorry, just...
1: Naalagay ka, Brad.
0: Brad, ginangita ko, kapayas, manangala, magkod kong usawan.
1: Mao ba, Brad?
0: Ay, kapayas, yung muda ka ng talagsaon, kayo ba? Oh. Mo'y gipangita niya, manggod?
1: Kung sa manang kapayasa, Brad?
0: Kanang kapayas nga usaray liso ba? Nakana?
1: Brad, wak matik kapayas ka usaray liso, Brad.
0: Wala kayo mga kakuhan diyan? Wala mga bagong breed diyan?
1: Wala lagi ko'y kapayas diri, Brad.
0: Masa may naa diha?
1: Kanang kapayas lang yun diri, Brad, nga dusi kabuk liso, Brad.
0: Imo din giha?
1: Oh, maiha pa na ako ni Brad kay. Mga man akong variety, Brad.
0: Yeah.
1: Yeah, so wadyo ko'y mahatag di mo, Brad. Sorry, Brad. Sorry ka ayo, Brad.
0: Ilaro na po na kung asawa na ako nga. Kining kapayasa ay tama, no? Ato lang buak kundraan niya. Kaon to ng 11 kabukliso, unya ibintong usa.
1: Ika good, Brad?
0: Buak ka daan,
1: Daku naman ka, Brad.
0: Buak ka daan, Brad Dunix, buak ka.
1: Sige, Brad.
0: Ay, kung ano kay,
1: sorry, Brad.
0: Eh, sige na, okay, nagpaabot ito kung sawa sabay.
1: Sige, Brad.
0: Sige, buwakan niya, isa lang niya sa ibilin, ha?
1: Okay, sige, Brad.

0: Mang. Mang.
1: Nara oh, nara ng kapayas ng sara liso. Pitingin din ko anan ni.
0: Pitingin. Usa man ng kapayasan ni nga. Tama lang, asa na bi? Ipi ka sa mga gini niya, gita naman imo ng kantay box. Imo ng gikuan ng... Ay, pang, ah, pang, gitikasan ko ni mo, pang, gitikasan ko ni mo. Klaro kang ginap ka pa rin gano'n, ah, ah, binuang ni.
2: O, siya, hindi kasi kaya
0: Bibi, o, si papa ni mo, Bibi.
2: Ayaw ba, ayaw ba? Samta, eh. Sorry, Bibi. Samta ang gawin.
0: Klaro kayo na ni mo, grabe ka ikaw.
2: Dili mo, ginilagyan.
0: Nag-grave ko, ana.
2: Nahulog, mang good ni Sego, di ba na akong
0: ginilagyan? Nahulog lang, grabe kayo, nahulog, ha? Napagaling ako, tanawa, o. Paro kay gigisin na niyo, imo nang ipika sa kutsilyo.
2: Mukha ni mo yun. Gabulo ba ka kapoy na kayo? Kapoy na kayo? Kapoy na ko ba?
0: Si kapoy? Ano ako?
2: Ano sa kama ito ni?
0: Bibi, talawa na ko ni mo papa, Bibi, oh.
1: Sorry, Bibi.
3: Ayaw naman.
0: Diyan ka, masunod ko ng kwento. Wakay po ako ng pagkabana.
2: Mang!
0: Wakay ayo. Maring sa tinod lang naluoy jud kong makmak. Di man ako tuyoon pero lahi jud akong una-una madali na kay ko masuko. Dali ra mausab ang ako ang dali ra mausab ning ako ang una-una kung usay kong pangayoon niya. Gani usay kabalo ko nga naningkamot niya akong bana pero pag-abot niya diri ko satisfied sa iyang gihatag diri sa ko. Mausab man ang akong una-una. Sabay ko buhaton ani kay si Makmak mo nakita na ko murag gudin sa kapugong murag bulaya sige jiro ni sa moa. Paminaw na ko ani biyaan pa ani niya. Maluoy mo bitap kanang tambag ko noko. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dinhi na lang ko to. Per.

0: Alright, wag mong isuko ang laban, no? So, maugi na ron mga kasulid. Mga kasulid o mga katupa. So, ang problema karon nato, mga maring, kanyang problema ni Perlo? May nanay-nanay, ginamabundi siguro.
1: Ano, ginansira?
0: Kaya kung, huwag mo ko ka, agay man ni Gagi, kuha mo niya kong palupyan tube, mula nga din ako mabuntis.
1: Ako na, kaya kikuha naman ko, gikapon man ko maring.
0: Mama.
1: Ang lang po nakasuway, ana. Abunta ka na si Tia Daria.
2: Iyon, siguro pa nakuha, oi.
1: Ay, wala nila uli mo,
0: ani. Maroon ko ba?
1: Ikaw, Tia Daria, nakasuway na ka na na-juntis ka.
2: Na-juntis ko, pero di naman ko pilihan. Bisi ko siyang hukad kaon man.
0: Aba.
2: Tagtrapo. It's high tapo.
1: Oy, dugay na kay mga ina mo rin kay kuan Marino kanang kanang pay uban ana mo rin kay makabaho sa mga pagkaon nga dili nila gusto. Mo saka po dilang kabuhi o ginala sa si Maring Ganggang Maring.
2: Ay, ina na ko di ay.
1: Ana po.
2: Oy, pa sa swerte ni Paring Lar.
1: Oo, kay kun dai mga pagkaon nga dili sa ganahan, di gud siya mukaon. Unya naka ang ikakatingala ana mga Marino kay ana ganyan, halimbawa no, ikagbuntis ka, mukaon ka nga. Opo. Sipa kusog ka makakadubo niya kung pag-abot sa panahon buntis ka, doon ay mga chance ka. Hindi po ka nakakadubo.
2: Kaya lahi na po.
0: Lahi na po. Alagi na siya?
1: Sinabaw na sad. Ang ano na siya?
0: Mayroon siya niya magitagan sa po sa kutsara, no?
1: Gani, may gaya.
2: Ano, sa mga karindiriya, dagahan mo na. Kutsara at tinidor, gipatang ininit.
1: Ang ano nila marin, hindi ko nun na makadaot marin. Kung bisag kung sa higi pangita ko na sa mga buntis, di ko na na makadaot, pero di ka kumpensaan, uy.
0: Mujil na mo yung pinasa, uy.
2: Listen mo ba ito, Marik? Pati pansyon ka, mga halal, pungaon, binuang.
0: Anagin siguro na, uy, anagin siguro ng mga buntis. Kaya nga ba ang mga bahala ka ni mo? Skat-kat o ka ng mga
2: lubi.
0: Mga alam sa kung saan na lang may pangayoon. Kilalim ang ka ng pangayoon. Mapalito kagbalot, pero kinalala ang tindira kay adik. Saon na ni mo, B?
2: Pagkutin mo kapayas, isareliso.
0: So pagkabalon ni mo, anak, B, nga isareliso ng kapayas.
2: Matoy nung kumanga, doy liso.
1: Ang mangga? Naday, duha di ay. Sa kaluha na siya. Katatamatod ikaw na siya.
0: Matoy na di nga Maring Daria.
2: Wala na yung magkabalo?
1: Wala pa.
2: Namalit mo, magmangga tag sa kakilo, B, ako.
1: Sa digos.
2: Tarawa to yung silipin, diba? Unong kabuk liso. Diba? Unong kabuk.
0: Aba, aba, napaka-bright ang babaeng ito.
1: Kaya ni si Tia Daria.
0: So,
1: dahil ka-miss calls to ang number.
2: Ay, gusto mo tawag.
1: Tawag ba, kung may gusto mo tawag, diap, sa naas na madapit lugaran na ni Mindanao to, bagol mo na mo mga maring, 0966-306-9569, ito ang hotline. O, tambag na sa to ang mga viewers sa to ang Facebook Live.
2: Tambag na mo sa Nadia Burris, 21.
1: Doon na po tayo mga viewers, diri ako kong liliyon ng mga taga-XFM Jensan, o doon mga tigli-lilito ang mga
2: ring. Yes, tripo sa XFM Mati. Atong liliyon po di. Bukikiyon. Ito niyong nabay nagkuhan na niyong.
1: Bukikiyon na niyong. Samtang ka bukikiyon.
2: Sa kato mga live viewers na ito, pwede mo tagaan ninyo o ganang kuhan si... Kinsa ka nang sulat niya na yun? Si Pearl.
1: Si Pearl.
2: Kung sa'yo may istorya niya ka Pearl, ganong inaana siya magbuntis, bi? Kamu mga babae diya nga namin niya, unsa man na?
1: Ayan, doon na... Ay, nagdi live kita karon mabati o makit-an po sa XFM General Santos City.
2: Shout out ang tao diya, Maring.
1: Shout out sa mga taga XFM mga listeners din karon nga mabati, labi pa diyan sa mga taga barangay Ilaya. Hello, kamusta?
2: Oh, taga Ilaya.
0: Salamat kay ninyong tanan.
2: Ug ato apong balikon oy kanin sa Pagadian, XFM Pagadian.
1: XFM Pagadian, hello!
0: Hello, sa itong mga silingan niya sa Pagadian!
3: Ayaw naman!
0: Okay, sige! Ito alam lang tambagan, Bing. Ito isgutan sa nato, no? Mag-isgut sa takadali. Okay, kabalo mo, delira man sa dagat pag nangabuntis ron. Sa mga newcomers, anang mga pagabuntis, no? Ito na nga, inyong ginang isulod sa inyong limpatakan, mga inday nga. Kanang nga pagabuntis, nagyan ay mga, sana mga mood swing. Mood swing ba? Mag-usap-usap ang imuhang mood.
2: Mood swing.
0: Mood swing.
2: Bila ko ka ng swing, kakamusta ka, pakagduyan.
0: Di na maon. Bila ka lang.
2: Ang
0: sabi na ito?
2: Swing.
0: Sayaw man to. Sayaw na.
1: Kanang ko ang swing arm.
0: Kamas-cha-cha ba?
2: Swing arm daw.
0: Kanang swing arm, depende na kung gastado na.
2: Or kanang gas-gas na ka.
0: Yes, anak.
2: Bak sa ex-army man ay mga maring.
1: Hindi na pantay ang dagan sa swing arm tungod kaya nilang siya po anak. Ano ah.
2: Wala na yung OL.
1: Sige, uh-huh. Be, ato ako nang naliliyon ni ato ang mga viewers karon. Dada ba yung mga nanambag niya? Si, good morning from Visayan, kang Rudiel Opinaldo. Hi, hello Rudiel. Kang Batiog Dawong.
2: Batiog Dawong.
1: Hayag kayong show, anak.
0: Ba? Sininluna. Oh, makalingaw ko no. Salamat kaayo niyo din Luna. Salamat sa pag-ulog-ulog.
1: Thank you, Luna. Happy birthday.
2: Happy birthday na po rin, ha?
1: Happy birthday sa mga nag-birthday today. Salamat kaayo sa inyong paglili, mga maring. Wala naman yung nambag. Uy, ato na siguro.
0: Kita lang siguro. Kita lang siguro matambag, ani.
2: Ikaw na siguro, anak. Ikaw may napalig-alig, anak.
0: Well, Pearl. Alamin na mga karon, Pearl. Manginaot mi Pearl nga nakasmayong panglawas o nga sa nakasamayong kondisyon kay kaya siyempre ako nga kay kondisyon ah, di ko ka makwali ka, di ko ka matamlaan si mong pana, no? So, manginaot mi nga ano yung mong pagtambag isuksok ni si mong alimpatakan, no? Ayaw kayo kwa na silang pasabta lang ang imuhang bana nga kana dili na siya ingon nga kwan kana imuhang gusto na siya sa bata, Pearl. O niya, imong banang, kaya parang action naman nagbalakan imong banang nga si Makmak. Imuna lang na siya pasabdo nga kini. Sagdi lang, agwata lang kayo. Namagin na yung panahon daw ko nung Pearl. Ingon matod pa sa mga eksperto. Kanang paglihi. Naglihi man ko ka, Pearl. So, anong paglihi mo? Lagi na siya imuraga. Jurisdiction, bitawag. Alam na siya. Asa taman ba? Naala sila yung adyan. Atataman. Alimbulan yung pinarakabulan. Pagkapatan na, wala na. Pwede na mo anak mag-mukalma na lang imong bana. So ayaw lang kayo stress imong gagalingon kaya ba si unsa pa ng bata. And always remember, isunod yun imong si mong alimpatakan Pearl. Follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you, Doc. Kanara, ay, di na to doon ko sinito kayo nung pa doon.
2: Very well said.
0: Very well said kayo, no?
1: Gabi tayo mo tambag din si Master.
2: Puyaw kayo, tinambagan. Kaya mura karang tao.
0: Puyaw kayo, naong.
1: So, nagiging salamat, Pearl, sa imong pagpalangat ng imong aagi na ito ang tulumanuan.
0: Kung ako ikaw.
1: Ako si Maring Indayerica, ang tulunis po, mga maring. Ako si Maring Indayerica, balik-balik. Ang guwapa, dilimistay sa panibakopensaan tungod kayo mangunay og silingan.
2: Kaya lang iyapon ninyong iyaan sa kanunay panabang kini si Tia Daria.
0: Basta din ay tanini. Daga salamat!
1: Og!
0: Thank you for watching!
2: Ayaw naman!

0: Pentru vă, exciting!
1: Santol Plus Gold, mas bine la gas, mas bine din bai!
2: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaan ng mga junk foods. Unya, di ko nagainom kayo ng tubig. Mga tunay yung tiay ko. May gani kaya tumaran jud na ko ng Santol Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nang sakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santol Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santol Plus Gold o Santol Vitamin C.
2: Paglalo ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, puro nang nag-take ako ng Santol Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
1: Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santol Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santol Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Cafe Mix is now available in your leading drug stores.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila.

0: mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia, target mag-operate sa early 2028 ayon kay Pangulong Marcos.
1: Presyo ng diesel at gasolina posibleng bumaba sa susunod na linggo batay sa unang trading days ng mga produktong petrolyo.
0: Panukalang LP Marcos Alliance, kinesyon ni Erice dahil sa muna'y katiwalian sa budget.
1: 67% ng adult Filipinos handang mag-donate ng kidney sa kaanak batay sa study.
0: Walang Pilipinong nasawi o nasugatan sa malalakas pong lindol sa Balin o Venezuela ayon sa DFA.
1: Sa balitang regional, VP Sara Duterte nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. Mga graduate nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift.
0: Balitang international, mga katropa, tulong at pakikisa po sa Venezuela. Inihayag ng world leaders at celebrities matapos ang malalakas na lindol.
1: Sa balitang showbiz, 5 million pesos na tulong sa Mindanao quake victims dinonate ng F4 Start.
0: Sports naman tayo, Austin Reeves. Mananatili daw sa Lakers matapos mapabalitang pumirma para sa 4-year contract na nagkakalaga ng $185 million.
1: Sa balitang extra, mga katropa sa 106.5 XFM Rojas na ilahok sa tree growing activity ng DNR Penroe Cafes kaugnay ng Arbor Day.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Biyernes na June 25, 2026. Kami po ang iyong mga katropa live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Cebu, XFM Palawan, at XFM Tugiganao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ay yung mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Oberas.
1: Ako si katropang Brian De Paz.
0: Biyernes, June 26, 2026.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po ng ating balitaan, katropa, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang tinatayong National Kidney and Transplant Institute Legacy Building ay magiging pinaka malaking dialysis center sa buong Southeast Asia. Target po na mag-operate ang nasabing facility sa 2028. Yan ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang inspeksyon sa ongoing construction ng nasabing facility kasama sina Public Works Secretary Vince Dizon at Health Secretary Ted Herbosa. Binigyan din ng Pangulo na kailangan palawakin ang serbisyo para po sa chronic kidney disease patients dahil higit daw sa 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi lamang paggamot ang dapat tutukan, kundi pati na rin po ang pag-iwas sa chronic kidney disease. Dinalawak na rin anya ng PhilHealth ang suporta para naman sa mga pasyente. Kabilang po ang hemodialysis package na itinas na mula 90 hanggang 156 sessions.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng bumaba muli ang presyo ng diesel at gasolina simula June 30. Batay sa estimate ng industry source nitong Biyernes, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 70 centavos hanggang piso at 20 centavo kada litro. Maaari rin bumaba ang gasolina ng 50 centavos hanggang 1 peso at 50 centavo kada litro. Ayon sa source, dulot ito ng pagluwag ng pangamba sa global oil supply. Kabilang sa binanggit ang unti-unting pagbabalik ng oil flows sa Strait of Hormuz at pagtaas ng produksyon mula sa Gulf producers. Batay sa estimate sa unang apat na araw ng Mina Platts, Singapore trading at foreign exchange movements, maaari pa itong magbago matapos ang huling trading session ngayong Linggo.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, lawyers for commuter safety and protection, isinusulong po yung pagbabalik ng dating patakaran sa criminal liability na mga kabataan nagkakasala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report. Report.
3: Nasa magalang lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na napasuin at ibasura ang Miral na Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dating provision ng Revised Penal Code kaugnay ng pananagutan ng mga kabataan na sasagot sa krimen. Ayon sa LCSP, sa ilalim ng dating batas, tangi ang mga batang wala pang 9 na taong gulang ang ganap na exempted sa criminal liability. Samantala ang mga nasa edad 9 hanggang wala pang 15 taong gulang ay maaari pa rin managot kung mapapatunayan kung biro sila na may discernment o sapat na pag-unawa sa kanilang ginawa. Sa kasalukuyang batas, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay hindi maaaring panagutin sa kasong kriminal at sali ay sila sa ilalim lamang sa intervention program. Iginit ang LCSP na mas painam na ibalik ang dating sistema at magtatag ng mga hiwalay na pasilidad gaya ng Boys Town at Girls Town para sa mga kabataan na kasala, sali na papabilang sila sa mga nakakulong na sangkot sa mabibigat na krimen. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinwestiyon ni Caloocan Representative Edgar Erice ang anumang panukalang alyansa ng Liberal Party sa Marcos Administration. Sinabi ni Erice na hindi ito tugma sa prinsipyo ng partido maliban kung tutugunan muna ng administrasyon ang umano'y malaking katiwalian sa national budget at infrastructure program. Higit niya na nakaugat ang LP sa transparency, accountability at good governance, demokrasya at rule of law. Binanggit din ni Erice ang umano'y budget manipulation sa flood control at iba pang infrastructure projects. Anya, kailangan pa rin makita ng publiko na mayroong accountability o maparusahan ang mga tunay na sangkot sa usapin ng katiwalian.

0: tropa si Senator Amy Marcos Pinabulaanan ang umano'y alitan dyan sa Minority Block. Tropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM, Mega Manila.
1: Pinabulaanan ni Senator Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Block at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda ang kanyang pahitungo sa ilang miyembro nito. Kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-away ni Senator Jingo Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang Senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Block na niya ay maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni na Senador Francis Chis Escudero at Senador Joel Villanueva sa bagong Majority Block. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D. na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Pilipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng Okta Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa ang nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11 naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pampalakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan ito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa uling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas, diyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng 1,000,000 pisong pagkalugi sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatang abot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalampahan ng provincial fisheries officials ang kabuuang halaga ng pinsala ng fish kill.
2: XFM News Nationwide.
1: Kapapasok lang na balita mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kauna ito ng pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, inihainaan ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adil. Breaking news.

0: Sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. SM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabahan nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7, at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.21.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Tatropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University dan Bantayan Campus, particular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTU San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Ontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTU Tabuylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santho na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Kinumpirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte, at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng verifikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station. Dahil sa masusing imbestigasyon, natukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Rimulya, ang sangkot ay isang 14-anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. Agad nakipag-ugnayan ng PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko, inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan, at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
1: Mga estudyante, sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Pumila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita rin ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante, kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM.
1: Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
6: Sura ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Casibu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bugkalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaburaan ang mga aligasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batay para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang jurisdiction ng hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang paalisin ang mga residente sa lugar, kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ng mga respondent, tuluyan ng ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Casibu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor, kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM.

0: ng XFM News Nationwide Katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco Agusan del Sur 91.3, at XFM Bacolod sa 96.7. Balitang panahon tayo, Katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, Katropa, ay Higos, ngayong Biyernes sa umaga hanggang tanghali.
1: Katropang Buddy, batay sa pag-asa, huling namata ng bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.

0: pag-asa na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas habang kumikilos ang severe tropical storm Gardo pa north-northwest.
1: At mga katropa, pinapayahan po natin yung mga nasa low-lying areas po ha. Malapit sa mga mountain slopes, manatili pa rin alerto.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Balitang International.
1: Ang Balita International, ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Nagpabot ng pag-isa at alok na tulong ang world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na. Mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pang pinaniniwalang na trap sa mga gumuhong gusali. Nagpabot na rin ang paikaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva, maging ang China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Shakun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabing nakikisa ang sambay ng Pilipino sa mga Venezuelan.
0: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuuang 5 million pesos na donasyon sina Jerry Yan, Van Nes Wu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Inati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at GMA Kapuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Kapuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June
2: 27. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin sa ating katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Napabalitang muling pipirma si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Labi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan official. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang mabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
2: XFM News Nationwide. Ang latest, ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas, nakilahok sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kaugnay ng Arbor Day. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City Capiz.
3: Masayang nakilahok ang buong pwersa ng mga katropa sa 106.5 XFM Rojas sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Cataw, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktibidad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan Provinces.

0: Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Penro Capiz ang mahigit 100 lahat ng mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act No. 10176 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adhikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dianropa, XFM News.
1: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Badio Vera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM.

0: para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Viveness Plus Softgel. Santon Gold Live Testimony.
1: Doon si Kayabyab po, 27. Nag-try po ako noong una, Santon Plus Gold po. Kaya po ko uminom nun kasi po una po. Yung sa may ilaid po, yung parang kulani. Tapos, na-research ko po siya sa YouTube na nakakapangalabi.
0: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

Isang mapagpala at malusog na araw ng Friday sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programa mag-adid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng ating pong number one supplement, ang Santone Plus Gold at ang ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Kung kayo po ay matagal na na nagtitiis-tiis sa inyo pong mga karamdaman, marami na kayong pagamutan na napuntahan, but still, nandyan pa rin ang inyo pong mga sakit-sakit, ay puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Saka na po ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, at saka na po ni Doc Algie Bakla, ating pong kapartner dito sa kahanginan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Makakasama po ng live muli dito sa ating pong programa. Samahan po ang inyong lingkod, ha? Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong pong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, at text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address, ha, para ma-acknowledge siya din dito sa ating pong programa. Siyempre, tayo po yung napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating pong mga stations, XFM stations nationwide. Ganun na rin po dito sa Metro at Mega Manila. Tayo po yung napapakinggan din, ha. At napapanood po tayo ng live sa ating pong Facebook page. Search po, i-like and follow na rin ang ating pong mga Yes to Health Facebook page, mga kaibigan. Search po, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, mga katropa. Ano? At binabati ka lang malusog na makikinig lahat ng mga kababayan po natin na laging tumututok sa ating pong programa, lagi nakantabay, and at inihahanda lagi ang pan-take note para habang nakikinig dito sa programa natin, merong inililista. Ayan. Dahil tayo po naniniwala, no? The greatest, the weakest ink is greater than the greatest memory. Isa sa atin, makakalimutin na sa dami ng iniisip, ano? Mahalaga na merong magpapaalala sa atin, ha? Importante yan na meron kayong na-take note po dyan, mga kaibigan, okay? Sa mga sumusumubok na ating po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan nyo ating po mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa. Ay hanapin nyo ang ating pong mga produkto. Ganun rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang mga produkto ng Yes to Health. At hanapin nyo lagi yung tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na hindi peke o counterfeit ang inyong pong mabibili na mga produkto. Pwede rin order sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011. At syempre, pwede rin mabili ang ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacies. Yan. O sa dito sa Santa Rosa, sa Quezon City, dyan po sa Batangas branch natin, throughout Palawan, meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan, sa Mindanao area, no? Sa Davao, Tagum, yan. Ganon din sa Sambuanga. Oh, meron tayo dyan, dalawa, no? Sa Ipil at saka sa Pagadian. Yan. Meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan at pharmacy na pwede po ninyong puntahan at pwede kang maka-avail dyan ng ating po mga produkto with discounts, no? Kaya puntahan po ang ating mga wellness center. Isabay niyo na rin yung pagpapakonsulta. At kung gusto niyo masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, eh meron po tayo dyan, ano? Iba't ibang klase ng mga program like cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok-buyang therapy natin, therahertz blower, biozapper, yung natural therapy natin, especially dito sa Quezon City, Batangas, and Balibago branch natin. Ayan, available ang ating pong natural. O sa mga ibang branches, kung gusto niyo masubukan yung natural therapy natin by Doc Wendell, ay request nyo. Ayan. Request nyo sa ating management, ha, para mabigyan ng schedule sa inyo pong lugar, mga kaibigan. No? Napakaganda nito kasi lalo sa mga kaubayan natin,
ng mga nagpapakairo, ano, yung mga halos hindi na maikilos yung kanila pong mga pangangatawan, mga kasukasuan, halos hindi na maigalaw, ay napakaganda dyan yung Nacho Trad Therapy po natin, mga kaubayan, ano. Kasi sinasaayos niyan yung mga kalamnan natin, mga joints, mga misaligned bones, ano, iniaayos niyan. Even yung mga litid sa katawan natin, pagka wala sa ayos sila, or nakakaranas ng compression, tension, ay talagang mahihirapan kang ikilos ang inyong pong pangangatawan.

Gold Herbal Capsule. Sabihin po ng Santong Vitamin C at ng ating pong Premium D3. Pagkasama po natin itong isang problema na nakakapekto sa ating pong mga kalamnan. Ganda rin, sa ating pong mga buto. Ayan. Kung kayo po ay nakakaranas na ng pananakit o pangingirot ng mga kalamnan, ako, maaaring hindi lang yan simpleng pananakit, ha? Hindi lang yan simpleng bugbog ng ating pong mga kalamnan. Maaaring ito ay simptomas na po ng karamdaman na fibromyalgia. Ating pag-usapan, ha? Itong karamdaman na fibromyalgia. Ang fibromyalgia ay pangalawang pinakakaraniwang kondisyon na nakakaapekto po, ha, sa ating mga buto at mga kalamnan. Actually, ang karamdaman po ito ay controversial dahil ang sakit na ito ay hindi madaling sukatin yung mga simptomas na naipapakita niya, ano? Sa pamamagitan ng mga pagsusuri, unang-una sa mga laboratorio. Isa pang dahilan ay ang walang tiyak na sanhi ng sakit na ito. Dahil dito, may mga pagkakataon na mali or nami-misdiagnose ang problema o karamdaman po, ano, na fibromyalgia, mga kaibigan. Kung minsan pa, eh pinapawalang bahala na lang ang ganito pong karamdaman at hinuhusgahang katang-isip na lang yung nararamdaman ng mga pasyente na dumadaing sa ganito pong karamdaman. Kasi pagka nagpakonsulta sila sa mga doctors and then nag-undergo sa mga lab test, eh negative naman ang kadalasan na lumalabas sa kanilang mga result, ano? Pero nandun pa rin yung kanilang iniinda ng mga sakit sa kanila pong mga buto at sa kanilang mga kalamnan. Gayun po man, paniniwala ang pinapahala ng fibromyalgia ang pakiramdam ng pangingirot sa pamamagitan ng pagbago ng pamamaraan kung paano inaayon ng utak ang mga senyales ng pananakit nito. Ang mga pagkirot po na ito'y nahahayag sa tinatawag na trigger points, ano? O mga lugar sa ating pangangatawan na kapag iyong pinindot ay nagiging masakit, ano? O, ibig sabihin, merong mga trigger points sa katawan natin na pag nabigyan mo siya ng pressure na diinan mo, na pindot mo, eh natitrigger yung pain, ano? Pero pagka hindi naman, eh halos wala ka namang nararamdaman ng mga pananakit sa inyong pong mga muscles or sa inyong pong pangangatawan. Kadalasang nararamdaman ang simptomas ng fibromyalgia pagkatapos ng isang aksidente, operasyon, matinding tensyon, o tromang emosyon. Emotional, ano? So, doon kadalasan lumalabas ang problema po o karamdaman na fibromyalgia. Lingit sa kalaman ng marami, ang fibromyalgia at ang mga simptomas nito ay matagal nang napapansin ng mga doktor. Subalit ito ay naipaluloob lamang sa terminolohiyang rayuma ng mga laman, ano? Yun madalas yung pagkaka-describe ng mga physicians or mga doctors, ano, sa ganito pong karamdaman. Ito ay una ang tinawag na fibrositis o pamamagaan ng kalamnan. Ngunit kalaunan po ay binago nila yung tawag dito, ano? Sa kadahilan ng hindi naman talaga po

term dun sa sakit po na iyon, mga kaibigan, ano? So ano nga ba ang pinagmumulan ng karamdaman o sakit na fibromyalgia? Ayan. At sa kasamaang palad, hindi pa talaga tukoy kahit ngayon, ano? Hindi pa talaga tiyak na mga dalubhasa kung saan ba talaga nagmumula. Ano ba yung pinaka-pinagmumulan ng karamdaman po nito? Ngunit tayo sa kanilang mga pagre-research, pagkasaliksik po nila, ano? Itong problema na ito ay nakaka-apekto, ano? Or nakita nila na lumalabas ito at nakikita kung paano pinoproseso ng ating pong utak at ng spinal cord natin yung mga pain signals mula sa ating mga nerve, ano? Doon nila nakita yung hint kung saan nagmumula yung mga pain na nararamdaman ng isang tao sa kanilang mga kalamnan, ano? Or throughout their body. Sa kasalukuyan, ang nakikita ng mga sanhi o mga triggers na ganito pong problema. Unang-una, infection. Posibleng maging sanhi po yan siya ng fibromyalgia pagka nakaranas ka ng infection sa iba't ibang parte ng inyo pong pangangatawan. Of course, pag mayroong infections, ano, yung katawan mo, kapadala yan siya ng mga inflammatory cells sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo. Magkakaroon ng swelling, inflammation, at mayroong kaakibat talaga yon na pain, ano, mga pain signals. Kasi mataas yung, yung area kung saan nagkakaroon ng inflammation, nandun yung concentration ng mga hormones na nagsasend ng signal ng pain papunta sa ating pong brain area, ano? So, doon sa mga pamamaga o doon sa mga nag-swell, pag binigyan mo ng pressure doon, talagang makakaranas ka ng pain o kirot, ano, na mararamdaman po ninyo. Isa din is yung genetics. Kung mayroong mga kamag-anak na nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia, maaari ka rin magkaroon po nito, mga kaibigan, ano? So, yung possibility o yung tendency na makaranas ka ng fibromyalgia ay mas tumataas kapag mayroong mga family histories, ano? Traumang pang physical. O ito, si mga kababayan natin na nakakaranas ng ano, trauma physically, ano? Kumbaga, yung iba na untog, na bagsak, na bugbog, o kung ano pa man yung mga trauma na inabot po natin physically, ay maaari pong pagmulan yun ng karamdaman na fibromyalgia, mga kaibigan. Traumang emosyonal, ito rin isa pa, ano? Yung iba hindi nakakaranas ng ano, physical trauma, pero nakakaranas sila ng emotional trauma. Alam niyo ba na halos parehas din ang nagagawa nun sa ating pong pangangatawan, especially sa ating mga ano, sa ating muscles, ha? Alam niyo ba na kahit na hindi mo sinasaktan yung isang tao physically, pero siya ay sinasaktan mo naman emotionally. Yes, yung iba pa nga nagsasabi, mas okay pa nasaktan mo ako physical, eh, ano? Kasi pag nawala yung sakit ay ayos na. Eh, pero pag emosyonal kang sinaktan, lagi paulit-ulit mo yung maalala. At alam nyo ay nakikreate yun siya, no? Na tinatawag na oxidative stress sa atin pong pangangatawan, na yung effect nun ay halos parehas din dun sa mga nakaranas ng physical trauma, mga kaibigan, no? Physically, hindi ka nga na, ano, nasaktan. Pero yung emotional na epekto noon, ano, yung stress na inabot mo dahil dun sa emotional trauma na iyon, eh ganun din yung mga toxins na ipapalabas ng katawan mo during that stressful moments, ano, ay napakatindi din po, mga kaibigan, ano. Kaya yung emotional na trauma, gaya din ng mga ano, kamatay ng isang mahal sa buhay, o yung pag-aabuso sa isang tao, ayan, o yung paghihiwalay ng mga mag-partner, ano, anything na nagko-cause ng emotional trauma ay maaari pong pagmulan din ng fibromyalgia. Diba nga, pagka tayo po ay nasasaktan emotionally, anong nararamdaman natin? Mahina yung katawan natin, maraming mga unexplainable pain na nararamdaman tayo physically, ano? O hinang-hina yung katawan mo, halos walang lakas, lamya na lamya ka. Because yung mga cortisol na yan na naipapalabas ng katawan natin, hindi lang natin lubos na nafe-feel o nakikita kung ano yung effect nun sa buong sistema ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Pero kung maano nyo lang, mahihimay-himay nyo kung ano yung nagagawa nun, ano, na perwisyo sa atin pong buong pangangatawan,
matindi, mga kaibigan, ano? Ang ano pa naman, yung mga stressful moments pa naman na iyan, mga kaibigan, ano? Nagkukusyan sila ng toxic damage sa atin pong sistema, ano? Yung mga toxins na naipoproduce during stressful moments ay hindi basta-basta. Halos parehas din sila ng mga toxins galing sa labas, ano? Katulad ng mga paninigarilyo, mga toxins doon, sa mga iniinom natin na mga harmful drinks, ay halos parehas. Ang pagkakaiba lang nila, yung stress na napoproduce mismo ng katawan mo, directly umaapekto sa iyong pangangatawan. Compared dun sa mga toxins galing sa labas, eh dumadaan pa yan sa iyong atay, dumadaan pa yan sa mga filtration ng iyong pangangatawan, kahit pa paano, ina-adapt ng katawan mo. Pero yung mga toxins na ikaw mismo yung gumagawa, ay yun, diretso yun sa iyong sistema at napakalaki ng damage na naibibigay nun sa atin pong pangangatawan, ano? Hindi yung basta-basta, ha? Yung babasta-bastahin. Yung mga emotional trauma na yan or emotional problem, kung tawagin, mga katropa, okay? Ang fibromyalgia ay mas napapataas ang kanya pong panganib kapag ikaw ay isang babae. Mas mataas yung risk mo o yung panganib mo na makaranas ng fibromyalgia. Kaya yung mga kababayan, especially yung mga mother na, yung mga bagong kakapanganak na mga nanay, di ba nakakaranas sila yung madalas na tinatawag nila na binat, ano? O yung binat kasi, ano yung parang general term sa mga kababaihan na nakakaranas ng emotional changes, karamdaman sa kanilang pangangatawan, ano? Yung changes physically sa kanilang pangangatawan, magkasama-sama na yun dun, mga kaibigan, no? Pero hindi lang natin lubos na nakikita na kung ano yung mismong nangyayari sa loob ng pangangatawan ng isang babae, lalo na pag nag-change yung hormones niya, yung sa emosyon po niya, ano? So napaka fragile nga talaga ng mga kababaihan po natin. Kaya na kailangan mas magdoble ingat kayo at ingatan din, ano, ng mga partner. Yeah, mga kalalakihan diyan, ano, mga partner nila ay mas ingatan pa ng husto. Kaya kasi madalas sila or mas mataas yung ano nila panganib sa pagkakaroon ng ganito.

0: Network Philippines.
1: XFM. Para sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's 12:59 in the afternoon. Katropa, 1 minute to go before 1. Katropang oras sa disenyo ng Santong Plus Coffee Mix. Katropa, pambahim sugba sa lawas nga dala sa inyong hilig nga kape. Santong Plus Coffee Mix, makahatag o kahimsog kabaskog sa mga katropa nato din ha. They are always looking for the coffee for their daily needs. Well, for me, Santong Plus Coffee Mix, kape nga makahatag o kahimsog kabaskog sa panglawas. Muning giingon nga nga pinaka na nambal pa. Santong Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health.
2: Marika!

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan. Ingnan ko sa akong silingan. Amo inom aning saton, Blacks Bowl.

Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Sapton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sapton Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check the check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system

0: good supplement from it.
1: O si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. Samsung

para sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:43 in the afternoon. Katropa ang oras, hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're just like me, if you're looking for the right coffee on your daily routine, well, the only thing I would really recommend ang ato ang kaping Santhone Plus Coffee Mix. You heard it right. Santhone Plus Coffee Mix, makatabang sa pagpahimsog sa inyong panglawas, labi na bisan pag kabauta ang ato ang ending sa kinabuhi ani watay lain ko ni maning kamot regyod. But when you are striving and working hard, the best partner is coffee. You keep moving when you have coffee. So choose the right one. Choose ang kape nga makahatag kahimsog og kabaskog sa panglawas. Santhone Plus Coffee Mix, mga katropa. Kape nga makapahimsog na nga pinaka nanambal pa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

σου την κάνουν σου την αμπούρι σου.

sa maing pamatasan, may labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ani na po na lang sugilanon nga atong salusaluhan. Sugilanon nga lain-laing kinabuhi o kasaysayan nga atong masaksihan o madunggan. Ining programang X-Rated. Iniisuwat tampo nga atong madunggan karong adlaw Biyernes. Lalaki nga taga-Pasil, Cebu City. Ato siyang itago sa pangalang Alan na 30 anyos. Minyo og dunanay o sa kaanak. Nga sugilano nga ipaambit may tungod kini sa ilang balay nga ilang gipuy-an. Balay kundi in iyang sugdan ang iyang kinabuhi. Ang iyang pamilya. Ang buwas damlat. Og inani nato sugdan ang iyang sugilanon nga itong iuluhan. Og haunted house.

0: sana abang ini. Kayo ni. Basta. Ato lang yung tumanon ha. Ang unsa may atong gikasabutan sa inyong pag-abang din eh.
1: Oo, walay problema.

0: ko.
1: Totoo na kiniwa mo po yung bayan. Naunsa ka, Roy? Naunsa na ito, Bonnie mo? Paunsa man na?
2: Naitaw! Naitaw!
0: Ha? Sabi itaw! Naitaw dito sa taas.
2: Oo, naitaw! Look at yung naong!
0: Usa? Binungang. Huwag nagpuyo yung baya. Ipabangan na ganun eh, kaya huwag nagpuyo. Mangway tao! Iyan ka rin doon ay tao? Be, ato ka doon. May tao dito.
2: Ha?
0: Huh? Why tao dito? Roy, asa pa na anong tanimoy mo nakita?
2: Lalo kang bata bayo, ala.
0: Usa? Gilan ta ng bata?
2: Oh.
0: Oh.
2: Lalo kasi nakita niya kanina. Mauna yung resulta karun. Ilan tansi?
0: Paim na si Tambalan.

0: Pagkaupo man din inyong giabangan, Alan.
1: O lagi, ma. O na pala nakapagkakitaan eh. Naganahan ako kay Mugaway.
0: Maog yun. Alan. Ugma na kumupa ulit sa bayha.

0: usap ka na mahimo oy. Unsao na malang ang among tindahan dito ni Papa nimo?
1: Sabagay. Ah, sige ma, tabangan sa ako si Milay o luto sa kusina para sa tumpa ni hapon.
0: Ay, ako na lang. Ako na itabang ni Milay.

0: may darang mahatunan. Ma?
1: Alan?
0: Nausa ka? Siga mag ng matari mo?
1: Kinsa man na itong migamit sa banyo?
0: Ma?
1: Huwag ka nagbanyo.

0: Unang adlaw pa lang sa pagbuyo. Maong sa maong balay. Duna naging ko'y nabantayan. PRC. Sa papanglabay sa mga adlaw, duna naging ko'y o duna yung mga panahon na may mga kahibulungan na. Mga dili nato makita madungog sa uma. Apan kami yan ang muyo. Pinipirme ang among masinati. Og, maoni DJ RC, palihog paminawa ang sumpay ni ini akong suginanon.
1: Alan, hangtog ka ron. Di pa magkumakatog sa gisulti ni Mama kanina. Kasunog ko sa mga ikaw may gamit sa banyo.
2: Muna-muna na siguro ito, Mama.
1: Ako ba yaalan, no? Pila palang kaadlaw na ito din eh. Pero dagal na kayo kung kahibulungan niya na sinati, Ani Paya.
2: Muna-muna lagi ito ni Mom. Sige na, mga tog dito.

0: Mama! Mama! Nausak ka ba?
1: Di na ko! Di na ko batuog din eh!
0: Nausak mo na ka ma?
1: Doon ay naputi nga babae na may kalit lang pagkita sa akong pigas na kwarto.
2: Unsa?
1: Ano kayang naong? Ano kayo alan?
0: Ma, basig damgur to ni mo.

0: Pagod yung kumuto sa kasulti ni mama ninyo.
1: Pa!
0: Diba ko nabiyan mo na ko nga di good daling patuon?
2: Olgi pa. Ako pitong giingnan si mama nga basig damgo rato niya. Pero umiingon man gilgit dito damgo.
0: Ay bayan ninyo. Saya na lang itong huna-huna. Nausaban mo. Ano, basag din na lang ka to. At pasag din ito sa mama ninyo eh. Ayon ito ninyong tag na.

0: mama ni mo. Ngunit, nilagay ko na siya mo balik din eh. Hinabihan ko niyang hanlo ka itong dili siya mato.
1: Si mama eh. Basta lagi damgo to niya ang iyan nakita. Labi, sitwasyon ha, ingon anak nga. Damgo ka pero dahil nagtuo kang inuod.
0: Alan, mamalihin na lang ka ha.
1: Unsa?
0: Nahadlok na ko din eh. Mamamalihin ta.
1: Dako magaling atong gasto sa pagbalihin din eh. Dili lalim pagpangita o bahay nga kaabangan nga ingon ini ka mo gaway. Nga mo ingon kang mamalihin ta?
0: Nahadlok na ko aning baya.
1: Basta, kay di ta mamalihin. Anhir ta din eh.

0: init ay sa bakanteng nga kwarto.
1: Unsa?
0: Ano sila ibutang?
1: Uy, di magiging siya musaka sa taas. Nga serong usa. Kay mahadlo ko na karun. Naa siya dito. Og misood ba sa kabinet? Ay, Roy. Di ba mahadlo magka sa taas? Ano naabot mong taong ka sa bakanteng kwarto? Og dito mo siya ka natuog sa suod sa kabinet.
2: Ambot lang. Ako kapaw.

Monica Ron ang problema. Ang akong inahan og asawa, labi nang akong anak. Wala na ganahi sa balay nga among giabangan. Kay daghang mga kahibulungan. Pero ako wala man gid ko na kumbinser nga dunay laing nagpuyo sa amo. Ug ang ako mga panguntana, mao kini DGRC. Kilabi na apil ang ato mga suking tigpaminaw. Motuo ba mo nga adunay tawuan nga balay? Angay ba nga mamalhi na lang mi og puyo? Mi exist pa ba ang mga ingon ni ini? Sabto na nga akong pamilya, ang kiwa ko'y laing tumunga, kundi mahimutang sila sa safe nga lugar. Kung mamalhin ni DJ, asa man sad mi padulong? Unsa man ang among padulngan? Aduna ba'y may tabo kung magdugay pa ba mi dinhi sa bahay nga among giabangan? Kung mamalhin mi, Doon na ba may mabalhinan o basin mo uban lang kini kanamo? Problema na ako, DJ. Naarabay down nga duha ka buwan. Ya, mag-ulami na mo yo. Mabawi pagkato na mo. Kamatod pa sa amo ang landlady, dili ko nun niya mahatag. Sa tinod-anay lang, DJ, dili lang ka na akong problema, kundi pinansyal. Tungod kay kung akong ihatag ang gusto sa akong pamilya, sabi na tungod kay akong anak, apiasab nga nahadlok. Unsa may angay na akong buhaton. Inaot ko nga matabangan kun ninyo, DJR, sinini akong problema. Tungod kay wako kahibaw, kung unsaon nako pagsulbad ni kay naipit ko sa hisgutan ng pinansyal o hisgutanan sa safety sa ako ang pamilya. Ako si Alan, mao kini ang akong X-rated stories.

0: Nga sa gunsan man niya horror nga ulay pa mang November. Ano karon sa mo tigpadala og horror? Oy, ano bang anong meron? Ano ba ang gusto niyang gawin ko? Bakit ako nagtatakot dito sa station? Ano ka ba kanina bang gusto mong patunayan, Alan? Bakit gusto ka ba patunayan?
1: Wala ra daw.
0: Alright, ayun. Yun na nga, yun yung story. Yun ang nangyari sa buhay niya. Buhay ni Alan. Actually, wala pa yung nahitabo, no? Parang ongoing pa man yung mga sitwasyon ni Alan dito sa panimalay. Muna ang problema karon. Ano ang gagawin ni Alan? Hindi ba usanay buhato na ninyo eh sa mga listener na to niya kasi may naka-apas. Itaas ang kamot sa wala ka-apas kaya itong ina-rate. Pero mapapasan ako Gika. Cash G. Natay caller sa Pigasalina may hapon. Hilo kay Kuan, Marjun Lapis. Wow, grabe naman akong lodi naman. Dante, hello? Ay, kagilok. Huwag ko na handlock man, gigilokan lang ko. O sa may matambag sa atong collar. Kayo na kong ilong ko eh. Ano ang, ano, wak man na. Magsina pa maging siya, handlock-handlock-dok, JJ, di lang gimbis. Wala na, maging siya, JJ. Dito na magkuhan, dito na magtingo kay ano na yun, naisistema ako ang technician. Hello? Oy, may hapon na, mag-feedback man, oy, mag-feedback siya. Naririnig ko yung background ko. Wala na? Okay. Ayan, si katropang James. Mo na katropang James, sa palungan noon ka ni Doc JJ, kay dugay ka kamutingog.
2: Palog.
0: Ipalungan ka, giibot ka sa ako ang linya. Lugi ka.
2: Ibalik.
0: Oh, na, istorya na yun. Una, istorya bago pang hadlok. Sama na. Murakag ka ng kapre, ibabaw sa...
2: Ako sa kapre!
0: Ana! Kana, ganahan si Doc JJ, ana. Muna yung mga ganahan yung kanta. Asa?
2: Mali yung play niya after.
0: Ah. Sa tayo, sa kito yung mga rigi man na. Diba?
2: Ah,
0: oh, rigi.
2: Hindi na sila magbuot, yung sila kabrod.
0: Ako na! Ni, pero ni tabok mo daw sa dagat. Ni tabok ikag buhol pa daw ni Sibu. Ay, nako. Unsa may matambag ni mo ni atong letter sender. Murag, sa gunso naman yung panghadlok nga itong mga kuan din ni Oy. Mga letter sender. Oo. Unsa may... Ay, ikaw gatuo kag inana.
2: Naagi na sila, Richard. Mutuo man daw sa dili, pero naagi na sila. Naagi na sila.
0: Maupod na ako.
2: Kanara bang gahi mutuo? Ito na ba na pakipon sa kanang sa last part na sa ilang pagpagabuhi?
0: Di ana nonong?
2: Oo.
0: Kadlok sa ano eh. Magaling mutuo ko na.
2: Sa mga sa dili, di ba? Diba, nagingon man ang Ginoo nga na siya lagi panglabay sa kalibutan nga wa man sa goal na to. O man sa goal mga yun na to, dili na to makita, diba?
0: Walang ato ang ginaingon nga, dili. Dili ingon na to o not like ours? Asa sa duha?
2: Uso, maura na. Maura na sila.
0: Ah, maura di ay. Maura na sila.
2: Maura na sila.
0: Maura man di. Pasailin.
2: Nagyan magulong turn, pero usaragid ang tumoy.
0: Usaragid ang tumoy. Ang iyaha. Ay! Nasipiat pa sa ilo. Ah, okay.
2: Muna nga, atong tagahan ng pagtagad ka ng atong letter sender nga si Brad Alan.
0: Alan, paminaw Alan.
2: Kung hindi man ganika mo hawa sa balay nga imong iabangan, kung ano saman ang imong reliyon, ikaw na, i-pre-order ng balay nga imong ipigyan ka ng kubot, di ka pag-ampo, yun. Or kini pinaka bukas kay nagipan sa tanan. Ang bukas ug hubot nga pag-ampo yun.
0: Na, paminaw Alan, paminaw intawon.
2: Para malinawan na mo kay sagrado ba ya ang hubot ug pag-ampo ba ya di JRC. Sa mga tao man tawo sa dili, pero naagid na sila. lagi na sina. Mo na nga usara gid ang akong ikatambag nimo niya. Kung planin niyo ang inyong pagampo o i-pre-order lang kinayanan nga inyong iabangan karon. Ang ginatibok ang suot niya, ipagkuhanan niyo na. Kung unsa man ang imong reliyon, hindi ko kamano, sa man niya. Basta kay di kinayanan lang din niyo ang hugot o bumbat

0: Ana.
1: Paningin dot.
0: May nalang ganino kay dili jud ko mahadlok ay dili jud ko mahadlok og inani mahadlok na ko biyaan ko niya. Uy, kapuya. Kapuya pero bitaw no.
1: Ay.
0: Yes, yes po.
1: Nya
0: karon kay murag nag-uol mangud pud siya. Actually nakabantay ka dito kun nga ningon siya bang nag-uol siya kay tungod wala mangud. Kinahanglan ba kag kwarta mo palin nga kinahanglan kag kwarta. Nag-uol siya, ana. Isa sa rin yung kagulaan niya.
1: Gani man. Pero kung mahagin mo ang imong pamilya, Radalan, ayun na nagbalihan ang kwarta na mawala na ito. Kaya kwarta, mapalit na na.
0: Kasi
1: abasin na inood o ang kahadlo ka na nila o mag-host o ka ng dakbo nga problema. Sa akong nga naman, makasagot. Anong kagatuunan ni noon?
0: True. Kung usapan na mahimog ipik.
1: Nuhalang yun ka, butang ang imong buhaton, buhawa ka or dili. Kung dili man gani ka buhawa, tumala tong gingon o kanibo ka itong katrimero na option. Ipi-uber ninyo ng inyong ipuyan, o niya, ang ikinang yun, kinasingkasing o gugot na pag-ampo yun ang bagay na itong buhaton. Pag-ising niya ng inyong pinayaran, kung ako nag-ikingon ko, doon naman ang imong reliyon, buhata ang ikinang lang na itong buhaton.
0: Para sa ikaayo sa atong pamilya. Ayan.
1: Oh, gani sa imong mama, imong anak ug imong asawa. Paramdam na ni ana. Dili ka mabalaka ana. Okay, bisan ta kay pag magkutog kuan ba. Sa kung problema na kuno na natirmi. So di kayo basta ko na nung kadtuon na noon, hindi sa nangayawat ka sa duha ka daon ni imong ikuan. Mas malakan ka Panginoon kung si Bako kung sa'yo may tabo sa ilang mentality. Di ba? Kailangan siguro di JRC.
0: Salamat!
1: Great ko sa tanan-tanan ng mga colors, mga viewers. Hindi na lang nag-usaw-usawon. Oh, labaw sa tanan. Happy, happy birthday sa akong pagmangkon nga si Christian Natalie Pointinegral Lager.
0: Happy birthday!
1: Ayan,
0: happy, happy birthday.
1: Nanginawad ko nga lang, nakagyapon, kanunay na nag-aampo sa itong buhay nga Diyos. Padayon lang sa pag-eskwela o ban sa tanan ako mga pag-umangkon. At isang mo kanunay.
0: Yes.
1: Okay. And most especially, kang Lorna o kang Judith na akong wife na nanginaw ka rin dito sa XFM.
0: Alright.
2: Exciting!
0: Thank you kayo, katropang James, all the way from Samal Island. Katropa mo, ha?
2: Excited!
0: Alright. Kinsa pa may nunay mas tambag sa itong letter sender. Karong hapo na. Hello? Hello?
3: Ay, saan naman ni? Ay, nahurong.
0: Gani, wala eh. Pumantang November. Ano naman? Anong nangyari?
3: Ano naman ni?
0: Ano ba? Ano masasay mo?
3: Ang takot ay napaisip na magnapit ay kanta lang anak. Ako siya naman dito ka tuig niya naging Sara pero wako na ka-experience nga. Playon anak sa ako amo adere. Pimero ba nila kong dipoyan katong karaang balay. Naguba na dyan sa audit ang balay sa kong mga apuhan. Kaya karo nausap naman eh. Pero dito ko maka-experience katong dito ko sa gipoyan sa kong mama. Nanghita ko sa ito sa sala nila din. Ako mga isoon na birthday. Din si mama, tuwa sa iyang kwarto na piskusina ako dito sa sala. Tingog yun sa relo o alas 12 sa gabi. Tinga ako ba kay ang manduaan sa kong mga pag-umangkon ipang bungkab. Nga, ako nakita kay tulod yun kagagmay yung bata nga. Uy, sinina. Indot siya sila buhok, murag mga yamog sa kadlaon. Di ka na po, di nagipuganahan itong masoroy. Nahay, gayon na ang ilang electric fan dito sa usa ka kwarto nila. So, andara kung, may nagpa-andar, way nakukupar dito kay ang anak sa pagkaulitaw kung sa ako ang bayaw. Doon naman ato sa siyad, kinag-iswila pa matukalit. Kano na humana. dito ko maka-experience na nakadidi ay manana. Pero sa ako address, amo a town, aloe sa Ginoo, wala ko ka-experience sa anay. Lima, siyam naman yung katuig na nag-inasara. Buya-buyag lang. Pwede mo dito ako mutuog, imo nana, pero na-experience na ako na sa laing balay. Nanginig ikong ganahan ko, sorry. Na kung dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, d

0: mag-angko lang kita dipindi. Wako ka pa unsaw na pagsulbad kay Puyabuyag in town. Malinaw na nga ko pagpuyo.
1: Sa karong wala kay na experience nga susama ana miss.
0: Wala wala diri sa ami ang wala taon pero sa balay sa kuwang mama na highway okay. Mangalito da ping mangitog. Highway ay lang balay di urang pasada sa Sudyan.
1: Oo.
0: Na naka-experience gid ko. Ilik ka sa karang ngay tapo. Pagbata na ako, ang mga duwa sa mga pag-umakon dito sa Raman. Pumis na bungka. Lagi niya giduaan din siya pag pagkuan niya. Iyon ako nito na ba? Yung gusto ko manawag ni mama din ako ba di mabuka.
1: Sa kadlok ni mo.
0: Antog niya nakatog ko. Napagmata na ako kaya mag-ipos ako sa nagkalat. Kung sabi nagkalat niya, wakman.
1: Ayan. Kanaasan. Anyway, dito may nadlok na ko.
2: Nadlok
1: na ko. Okay. O sa may ma-advise ni mo ron kay o sa may ma-advise ni mo kay Alan bahin ni ini nga medyo ang iyang tibok pamilya naguol na manggit sa kahadlok apan siya na problema siya tungod kay wala siya ipang down if ever mamalihin sila niya di man gud yatag sa landlady tong ilahang gibalya. Ah,
0: lang tingali oy bahala ka pa ilang ang balay niyo kuy ano basta malinaw.
1: Safe pud ang pamilya. Wala
0: na pud ma trauma ang bata, manervyos na imong asawa ubang ano, sao na lang kadako sa problema.
1: True, mag-atake pa na di maatakihon pa na.
0: Mau gani.
1: Oh, anyway, thank you.
0: Di ko ganahan mula na dito.
1: Basta hindi na, basta ka nang naka-experience ka, hindi na dito ka ganahan, yun. Oo.
0: Oo. Hindi na yun ko. Makatagam?
1: Makatagam. So far na ako, ano si di ko talawan man po. Di ko madlok, amot nga na. Anyway,
0: okay lang mag-ay ko di regyo.
1: Hindi ka madlok, diha. Sa ikaw ra isa.
0: Hindi na yun. Kapit na 14 years nga nag-inusara kayo dere sa mga
1: grabe ka dugay na po na nag-inusara ka, uwe.
0: Ako ka uban, kiring lagi taong dere sa rin na nag-iroos gawas.
1: Ha, basta importante na yung mga balibuon. Ana ba? Basta na ibalibo, okay na na. Anyway, Miss M, thank you so much. Daga, salamat sa pagpaminaw o pag-atang sa itong programa X-Rated.
0: Bahala ka, Mayra.
1: Oh, kana. Morag ito yung advice niyo sa imo, ha?
0: Na ay peace of mind.
1: Correct. Miss M, katropa mo.
3: Exciting!
1: Balin mo, glayang balay. Abangan, bahala o gamay, basta walay. Tiaw, aron, malinaon. Imong pamilya. Ingon ni Angie Remo. DJ, 24 hours man ang pasil. Halos tao diha, dili matulog. Dili man nakadlukan sa dili. Ingon nato. Hadlok ang buhi diha. Tinawad, hadlok ilang buhi. Pero di man takabuot sa iyang gibati o experience, Marvin. Manin kinabuhi, Marvin. Kasi like naagi si na-experience. Malay ba natin? Wata ka ba, Marvin? Hello, may hapon! Kinsa man nasa Topicas Linya o taga-asa?
4: Iman eh.
1: Saan sa?
4: Iman.
1: Okay. Oh, sige, Iman. Masa may itambag din mo sa ato ang letter sender?
4: Ano itambag siya? Hindi naman eh.
1: Ano sa? Putol-putol man dong. Saan naman yun? Pero nga sa signal, ana-ana. Shout out DJ watching and listening from RE Glass, Kalabian, Leyte. Exciting! Gikan kay Tabarera Edmond. Hello, Eman. May nga pagpaminaw. Klaro na ba? Sige, restorya na. Ayan. So, sa matambagi mo kay Alan, bahayan sa iyang sitwasyon karon nga medyo hadlok-hadlok naman gid siya ani gamay.
4: Hindi siya ang ay mahadlok.
1: Oh, that's right. Sige. Gano'n man?
4: Ang ganang kadlok sa tao.
1: Nasa huna-huna na, anak.
4: No, naroon na kay sabi nyo yung sa kanta. Ang takot ay nasa isip na
1: ako. Oh, unsay title ano? Unsay title? Mahodong kan? Hello? Grabe.
4: Oo lang
1: yan. Oo. Ano naman. Sige, so tigil siya usay angay niya buhaton. Kaya actually, nag-goal siya kaya kung tumano niya ang kahadlok na gibati sa iyang pamilya, nag-goal siya asa mangitag pang down. Kaya di naman gano'ng ihatag sa iyahang landlady katong una niya na down ba niya bago bang gano'ng silang puyo. Ang pangutan naman gano'ng dinhin.

0: 사람이 뭐 하더니 아니.
1: 한 여름도 제가.
0: Salamat kayo, Eman. Digong salamat na kayo, shoutout, Eman.
1: Shoutout ko sa tanang namino pero.
0: Ayan, taga salamat. Shoutout ko sa mga namino. Uga ang mga namino. Huwag mo yung apil. Katropa mo, Eman. Katropa mo.
2: Exciting.
0: May isang si Eman ba? Dito rin surang advice ba? Wala kang istorya. Short, ano lang yun siya? Short ba? Pasyarat ko sa mga bro sa CAF 7 members Cebu City Chapter, Ma'am Cristina Caniate, President Chapter, gikan kay Dante Belandres, Angie Remo, may ngunto sa imo, di may hapon po kay Charlie. Shoutout ko kang Uncle Tata in paborito na Piper from Cebu Evergreen Memorial Park. May hapon, gikan kay Charlie. Wendy Harley, shoutout kay Brial Diguma, pinaka-maniac nga driver sa PTMS. Uy, grabe! Grabe, grabe po na. Shoutout ko, Kobe, sige rami paminaw din sa Bukid ba? Kana, salamat sa pagpaminaw. Hello, may hapon! Kinsa ni, yes. Nasa, yes, kinsa pa ni?
3: Si Marvin ni, alo sa
0: mga Marvin, ang sa may machika ni mo. Sa ato ang letter sender.
3: Problema man ka. Actually, sa bita, bangit tayo ang kinikanan. Ito. Kay, ang ilang advance, hindi naman ito makuha. Ito, patag sa lahat ng Facebook. Ito, sa di ko sa iyap na mag-spills. Kaya, ang sagot yung sabat para kita. Dito sa sila mag-spills. Wala ito, ang di makitabot. Kung isa yung tao, sa iyong anak.
0: Inuod, wato pag na may tabo, delikado na. Wata ka bao mong good? Oo, oh, wata ka bao ba?
3: Kaya pagka mo buhay, pagka mo liho. Kung pagkakawad pa, ito pa yung hawa. Kay, tayo na tanga. Bakong mabago po ana. Wala lang din ka. Hindi pa kasi bumatapapapap po yun. Pag-era ito yung tanga. Hello po, problema natin.
0: Correct. Ora to? Muli na ta? Muli ta ay. Muli ta ay. Husto. Actually no, husto yun na nga. Ayun naghuatag na yung mahitabo. Oo. O, safety ang unahon kaysa kuay. Kabaw mo, ang ayaw mong problema, good in higod. Ang iyang ngayon mong good niya. Kasi daw, ba siya kwarta? Saan siya kita kwarta? Pautang ta ni kuay? Ay, pwede utangan ni Razor. Eh, doon naman good.
3: Ang yung hulaton siguro po dito ba? Kung dadi ito yung harap kita. Pero kaya hindi mo siya pagkita o.
0: Mao po na. Ang yung ay mandiri nga, anong siya dito siya ka, di siya makumbinsi itong kaya. Wakang doon siya kita. So waton ba ba niya nga makakita siya? Oo, correct. Anyway, salamat ka ayo Marvin. Naka shout out Marvin. Sige go.
3: Shout out tayo lang kay Burley.
0: Ayan.
3: Sa XFL.
0: Ayan. Thank you.
3: Kay Juma. Kay Kalara.
0: Thank you, Kaayo. Thank you, Marvin. Katropa mo.
2: Exciting!
0: Erica Clarion, good afternoon, EGRC. Pa-shoutout Chinita from Osama City. Ron Libre, hello sa imuha diya. Ron Libre from Our Passion. May unto diya, DJ. May unto po sa imuha diya. Uy, kabuka. Kanakabakanti man si Ron. Pa-shoutout DJ Chinita from Dawis, Bohol. Ikan kay Gaudensya Lapuot. Alan, hangyo alang imong mama nga dito siya mapuyo sa ilang balay mentas wala pa mo'y kabalihinan. Ito lang sa daw, Alan. Paminaw kay Charlene, o basahad rin niya sa comment section ako. Ayaw lang mo. Gisaba. O, ayaw lang daw mo sigsaba diya, Alan. Masisipo na mong saba-saba, Alan. Ayaw mong saba-saba. Mabalihin mo o balay kay basin mo uban ang white lady. Na diya, pagbakabaw mo, uban diya. Basi nito baka impakis siya, no? Inana na yun, Doc JJ. Oo, basi, di lang ka magsaba, baka basi mo kapin siya pang...
2: Ay, saba. Kamali ako, tatili ka malo ka sa white lady. Basi mo ako mag-impakis siya sa'yo, malita.
0: Ana, kabuin. Ayaw pabaghawag yung masabalay nga ay oo, may mga liungan na to. Ayaw give mo pagsaba-saba. Ay matod pa ni Charlene, muuban ka ng ungo ninyo kay mag-impakisad na siya. Pwede gani, di mo manghawa to ng labas siya kay aron niya madaang basa. Kailangan ko ito to, Charlene, ay. Kumidyan lang ko na to, Charlene, kayo na yung muhat ka ba? Hi DJ Chinita, regards ko nimo, shoutout ko sa mga git, magangit, o Jonix Buhay Tuling, Montemayor Gilbert, hello po, DJ R.C. Gilby, Montemayor Kandugay, Barili Cebu, Barili Bantay Dagat, ha? Katawas Charlene, sabat na Charlene, nakatawa ko sa mga ingon Charlene. Tawa ko kung hindi magsaba-saba, kaya basi daw makabaw ang white lady ba? Bantayanan kay basing mag-impaki una. Ayun na, yung mga pa'y muna, balhin. Tama, sag ka, Charlene. Lodi ka na ko, Charlene. Anyway. Uy, naka, Charlene. Tama, sag bitaw. Ay, pagsaba-saba mo, Alan. Okay, makahiring na. Maguna pa nag-book sa inyo, ha? Get over, di daw magsaba-saba. Oy, Alan, kay basi daw muuban ng white lady, mag-impacking una. Uy, katawa lang ako ni Alan. Nag-uulbe ko para po ninyo, uy. Chinita, shoutout ko, B. Sige, B. Shoutout ko, B. Sige, rami paminaw dili sa bukid ba. J. Buagas. Hello sa inyo, shoutout ko, Toto Boss. Og Boss Nono, si Opaw, og si Litoy, og Budok. Kuya, wag mapanganin nyo, eh. Ano siya? Kul Toto, og Boss Nono, si Opaw, og si Litoy, og Budok. Taga-Adlaw Town, misig paminaw ni mo. Ay, ganaan ko si mga pangalan. Pang-future uncle. Dili sa bukid. Ha, nga bukid, oy. Ano nga bukid ron? Bukid sa Bohol, bukid si Bo. Sa Negros ba ni Onsa? Okay, maabot ito pag CBS at sa Dabao, sa Matis, Samal, maabot po ito sa Tagum, mga kabukiran di, asan ni nga bukid man, so tinaw ko, be. Ganahan ko anong sound effect ni mo nga, Dahil nga unga. Marumag naigan. Shoutout me diri sa mangangi, magangit DJ gikan kay Rec Maruta. And Joselito Big Castevez, sige na ako kakitaan siya, nara siya sa watch. Shoutout sa imo Revens Aside, hello sa inyo ang mga nag-view sa atong live. Oh, hello eh, kahadlok, ano yun, yung bawat man akong bulbol. Buhok! Gino, kuha na mao. Kapanin bawat bitaw. Anyway, it's PGRC's advice. Alan. Ay, naku, Alan. Ay, tama po nang gingon sa uban na itong listener nung ayaw huwatanga. Na doon ay mahitabo nga di maayo. Manta ni ingon nung. ingon nga dili ka na tinuod. Wa kami ni ingon nga sara na guni-guni. Ato lang din nga ma-make sure nato nga safe ang imong pamilya. Ayaw hulata nga sila mulihok na. Alan Paminaw. Matod pa ni Ilinito Uwano Limuran Tuhino. Pwede na sila i-chat. Ha? Matod pa ni Ilinito Uwano. Pwede na sila istoryahon. Dili lang sila hanlukon. Bogit. Bogita na Ilinito. Amo ang ungo, patana na madlock. Abi ko makita madlock ta sa ungo. May ang problema bala dayon ni Ilinito, si ang pamilya ni Alan. Hadlock ta na sila kay Ada ka gapakita sa mga not like hours. Amo ka nang gusto niya ipatambag, amo na mga ngitambag ni Ilinito diri Doc JJ. Di lang daw hadloko ng ungo. Di ano na nabaliktad na yung letter sender ta na. Uy, nagi ko kasabot. Ara pa mag-advise nga hindi daw pagambala ng ungo. Kaya baka maupo daw sa ila kung din sila mabalik. Ang isa ka nag-advise, hindi daw pag-istoryahon ng gali. Kaya aron daw di na madlok. Bawagin ta na ni mga adviser ko. Ang utro, gita na ng advisainan. Kakapoy, gita na nga ubrasin ni. Anyway. Basta mo. DJ, nagtanaw ko sa live ni mo. Regards ko ni mo. Ay, sige rin ba? Sige. Wala mo ko igong oras. O, hindi na po daw din. Kung pwede mo dawat o caller. Ugma na po. Ay, di dahi. Lunes na sa? Pero pamanidagan ni viewers no nato nga. Pahuman na ta. Basta mo, ragid akong maingon sa imo, Alan. Ayaw huwata nga doon ay makita po sa iyong pamilya. Tinood, matod nila, dili lang kita ang anaa din yung kalibutan. Dili bot pasabot nga di ni mo makita sa imong mga mata. Dili bot pasabot na dili ni mo sila madunggan. Wala sila sa palibot. Ayaw huwata, Alan, na mas mabugat pa ang enerhiya. Na pwede nang mapasakitan ang imong pamilya. Busa, Alan. Lihok. Lihok Films. Moto Alan. Lihok ka na. Kabaw man kung hanap na ipit ka sa kwarta nga part. Pero pili ah. Sa kwarta o sa panahon nga imong ilikay sa dili maayong sitwasyon ang imong pamilya. Naragid na ni mong girl. It's up to you how to protect your family. Sa pagkakaroon, Alan, wala ko'y laing maingon. Huwag kang lumingon. Kung lumingon ka, akin ka. Ayun lang. Alan, Alan. Alan. Hanapin mo ko.

0: Pala si Alan na nga. Advisor ba ko ano nila? O adoko na nung kusa mo. Mora kong maingon si mo Alan. Sa pagkakaroon, wala ko ilaing maingon. Shout out daw sa Mantalungon Dalaget. Gikan kang Dante Belandres. May pagpaminaw sa inyo ha din sa Mantalungon Dalaget, no? O, sa mga naka-experience o sama ni Ini. Mahuwat pa ba mo? Nga kit-kiton? Ay! Diba, mahuwat pa ba mo nga kit-kiton mo din, ha? O mulihok na lang magmuhawa. GRC! Dili, diyo ko mahadlok kung babae ang ungo. Ila raman pag unay. Ayaw, sad ulo. Ang tamo, oy, grabe naman sad ni. Bayain tawon. Otro mo ungo, tirahon pa. Mutira mag-glass ni si Lito, oy. Kenneth, may pagpaminaw diyan. Naminaw daw siya karon, ha? Ana, nindot na. Pero, naminaw ka, pili sa glantaw. Nindot po da Alan nga ang pangan kay Rambulo nimo. Anal. Piso. Uy! Kapuya nimo kagawad. Ako joy. Wala ko igong oras mga katropa. 2 minutos, una mo abot. Umutong-tong ta siya. Kapuya sa anal. Uy! Tarong-tarong na ba kung trabaho diri Christian na mo dya kagawad? Wala naman ko igong oras. Ako ni Basan, okay na DJ og maungo, padulong ko nimo sa imong kasing-kasing. Ah, ako naman sa puno. Ako mang dili ko ka-relate ani ato letter sender kay dili mo gukuhad lukunon nga tao. Ah, bahala ka na, maungo. Yung ala DJ, nay bata din na. Ay, sama din, ay, bahala ng bata, basta walang sa kuntiyan, mura gid na. Okay, wala naman ko igong oras mga katropa. Dahil salamat sa pag-uban-uban sa itong programang X-Rated Horror Edition. Wapatay ko ano ni, wapatay. Wapatay November, wala na, hinadlukay na ito. Oo, sana kong kauban din sa Picas. Picas lawa katropang joke, JJ, thank you. Same-same, nagita Christa, kagawad Christian. Di daw siya hadlukunon, pero hadluk masakitan. Ay! Alamig yun. Ay. Sa ito mga kaubanan, sa mga estasyon nga naka-hook up din nga itong programa karong adlawa, labi na karong hapuna, diya sa Tagum, Davao, Jensen, Mate, and of course, sa may Kanlaon, Giholngan, Jensen, Bukidnon, and of course, San Francisco, Agusan del Sur, and of course, unsa pa man, diri sa Cebu City, daghang salamat sa inyo ang pagpamina. Lunes po hon, balik na sa programang X-Rated. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM, Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Sige, kamad yan sa natunong ngayon pa na.
1: Bilo sa balanghoy.
2: Ang ikaduhan niyo ba? Nausig ka ba yan?
1: Oo, oh, gihapon. Mm-hmm. Nahilog gihapon sa balanghoy.
2: Katong ikatulog niyo mga bana. Usa ba gikamat siya na to?
1: Maumaupod. Nahilog po siya sa balanghoy.
2: Ano ba? Ano naman kayo ikaupat nga bana? Usa ba po gikamat siya na to niya?
1: Ay, usapa ha. Akong gipuspusan ang iyong ulo.
2: Iyay?
1: Dahil magkay ulo.

0: pinabalatingan, unsa ba ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Masimilisa nga taga-bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako,

0: nga og mini normal. Daghang salamat sa Sagol Gas Gold.
1: Sagol Gas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The secret of health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit na diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Mumordica. Ang Mumordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Max, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retete sa iNews at taga Jensen.
1: Vision X, play ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years ako nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitay, lamig

0: Saltong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltong Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kapi. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kapi. So kung hilig ta mo inom mo kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliha ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Saltong Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Saltong Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The secret of health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupaligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The secret of health.
1: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Saltong Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Saltong Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy,
4: unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Naani ba to?
3: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o himsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 na to sa 50% sa sinakong abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Katro pa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized sa barrel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Good! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagong City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagong City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto
6: gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Taguig ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Taguig City, at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Taguig City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Taguig sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Taguig. DM's Rent-A-Car Taguig, your affordable car rental solutions in Taguig City.
7: May adlaw ka natong tanan, adiyan tagaroon nila sa Pangatukan, Barangay Giminay, Sityo Malapingan, niyata sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience ipikto sa Crop Gold?
8: Paggamit ginagawa sa Crop Gold, the best yet. So, nakita ginagawa sa ka-epektibo.
7: Usa pa yung mga na-obserbahan sa kanyang mga nugas sa mais?
8: Dangko, himsog.
7: Nabay, nakuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
8: O, na, kanang kumpara kong katapan na wala sila ka-gamit ng Crop Gold. Kaingong di sila nga sa gamit din mo. So, nga, anong lahi ako.
7: Okay, kapila ka mag-gamit?
8: Sa, ikan sa pag pugas na ko ni yung pagkukis si Kadlaw, hindi ka na kong ispray.
7: Oo.
8: Yung pagkukulong Kadlaw, ispray na kong ko.
7: Yung muna pamatulaan ka ron nga, ako hindi kayo improvement sa iyong pagpangama.
8: Ako, okay kayo.
7: Pilagi increase.
8: Sa una, malipay yung mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, ako na yung kalipay nga mabutog 130. 140.
7: So kasi mo si, pagtanong mo pa yung skaroon ba na yabon na yan?
8: Oo.
7: Doon sa may mong itaag ni sa iyong mga kaupan ng mga mag-upa din sa iyong lugar?
8: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa Pangatukan sa wala pa kanyang gamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantay rin sa South Pangatukan kay Manahit. Bugin na.
7: Okay, nagkakay salamat, boss.
9: Balot! Balot! Balot! Balot!
10: Ay, balot! Ay, balot!
9: Kitan!
10: Na kaya sindi, ha?
9: Naa!
10: I-apil po nung siyagin!
9: Again! Again! Again! HIT!

0: Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: San Villanueva, iba nga Orok Banana, nga Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemex. Kaya ko, sa una, na dugay na to, nga ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, marabula na siguro, sa kong likod. Matadog mo ko kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ko, no, man, ang Santon Gold, pigmero Santon Gold. Na, ma-istate ako sa kasimana mo, ikuana. Si isa lang, ganito. Nga ako sa kabulan, ito may mga kumbukol. Nga ako'y sisma. O na, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkatakol na siya, maratuhulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako rin sa likod, tumuha na ako sa lagay na ko, kanyang produkto sa US 12 na panyo, dako kay katabang sa buwan.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminahon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga katas dalan, mga abong, kapasok sa kumata. Na magsili, pangatol na kumata. Usahay mo, blood-blood na kumata, manapanap. Iyar man ko, ukining, ato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat na gagmay na wala-wala na po doon yan. Wala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni kining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. At iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas na dadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bansi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bansi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbo Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yun is skin go.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok na iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
6: Yeah.

0: hospital.
1: Unsa kalahian sa una og karon?
0: Ano siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Susi pa. Exciting! Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan huminga ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanto Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santo Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoche and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at

0: ng apply sa barberuhan. O din he.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mo gupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Basta ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Hala! Sorry! Sorry, ha? Ayop yan! Amawit! Dawat din, eh!
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Simple!

0: kapitan.
1: Unsay kalahian sa una ug karon?
0: Ani ni siya kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay.
0: Karon kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban.
0: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambot aray ni mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good-good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambot aray ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos ako, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik ta kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Lahig yun. Basta naka-turbo.
8: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo food supplement from Ehimo. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung

0: kundi ay si Jack.
1: Usa ka radio personality.
0: Na ako'y chronic back pain.
1: 2 years na.
0: Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.

0: si Kuring. Oh, asa man pod makita?
1: Kita! Salat!
0: Oh, kuyay!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herb.

0: yung bukol ko.
1: Marlin, o siya, nasiyot akong bumiyan sa ginga sa iyo. Nang buwa ko babungod, binom ako Santon Plus lang. Marte akong dumintin, maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus, herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium B3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyo kong inom kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungo ko atong kape nga pangalan premium D3 Coffee Mix. Palit na yun ko sa butika, gitistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuang tamis, nindot na yun isang kapiha ay patamis ani stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede di mo inom ka ani premium D3 Coffee Mix. Sukad ato

0: dapat tamlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o mga tabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: So di ay sadya, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukad nga namin na akong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa. Oble ko'y uya, boy. Exciting!
4: Exciting!

0: Guru Papa,
1: ngetikan. Ayo, mana nagat gidokong Papa? Kuyo kitokong Papa kay taas kitong utong. Utongan na lang gudang isda. Akong Papa, wapag yapon.
0: Alah, yaway! Iya, ati imo Papa.
1: Asya akong Papa? Na, hantod garon, missing pa.
0: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong matintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Tumamlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap, adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga germs o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.

0: muna. Putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
1: Wow.
0: Binaw-bi? Pinagali ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan na kay Kex Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
2: Exciting!

chips just don't pass this way anymore.